swinene hi matelefone wa honetela munti maka Yesu ya namuhla hi navelaka ku va ha ta bula hi yone a yikulu kambe hi fanela ku va kumbe hi vilela ku va hi va ni a vonela ndzhaku kasi ke ka vatekani vabizi ka nuna ni nsati hinkwavo va nga ni matelefoni leswi hinkwavo va nga ni matelefoni ke loko ku tlhasa nkama lowu wa ku va hinkwavo va ya ku wiseni i telefoni bya mani lebyi byi faneleka ku va byi timiwa kumbe a matelefoni ma fanela ku va ma tshama kwihi ya matelefoni ya nuna ni nsati ma fanela ku va ma tshama kwihi loko byi chaya telefoni bya nsati wa tendela nuna vusiku byo lebyo langusa nkama lowu hi le ka duwazo ra phela sweswi va yetelele nuna ni nsati kolomu kutani byo chika byo ndlerendlere telefoni wa famba ya tendela ke byi chaya bya nuna wa tendela ke loko byi chaya a nuna a nga byi twi byi twiwa hi nsati a fanela ku va ku yini nsati ni ye nuna loko byi chaya bya nsati a nga byi twi byi twiwa hi nuna a fanela ku va ku yini nkama lowu wa le vusikwini lowu ya kama loko tani va sungunaka ku va va chayelana swikwembu lomu ndlwini lowu vusiku lebyi phokeke ku titimeta loku loko telefoni byi chika byi ku ndlerendlerendlere va fanela ku va va ku yini

0: kasi ke loko nuna ni nsati va le ku yetleleni kumbe loko va le ku chayeleni ka swikwembu lomu ndlwini lowu a nkama lowu wa vusiku lebyi loko telefoni byi chaya va li yini va nuna ni nsati va li yini loko byi chaya telefoni hoyohoyo byi xile ahe hina mani
1: ndzi maboji ka machovana
0: ka machovana
1: ni maboji na tata
0: me ka machovana ka maputi ku njhani tata
1: maxele lawa ya hombe
0: hi swona
1: va ku huwehuwe va tidlaya timali ta vona mara hinanga hi swa problem ina tata
0: a tlangela tata mhaka mu yi twile ahi londzoti ni mabuni
1: mhaka yi ri va yi hlantseke akalahla ku tiva lexo a telefoni li ni nkama wa rona telefoni loko ri chaya namule ka n'wina ka ku tihlentlela swa n'wina a ku na kumu wa li landzisa tirifoni hikusa u tona tika lexi u nga ka swona u yela telefoni se i mhaka yin'wanyana telefoni i la ugamu loko ri chaya u ta ri kuma loko u ta vona swaku i mani a ku foneke u ta mu tala tinali ku va se mu ya vulavula a lovaka ku yini yini o telefoni a no ka ni nga ni vonanga
0: makiti chemukile ya 2:16. Xana ke telefone xikarhi ka vatekani ka nana nsati lava va nga lomu ndlwini lo nkama loko byi chika byi chaya telefoni va fanela ku va va ku yini vusiku lebyiimungisete haleni hoyohoyo byi xile
2: a wu xeni
0: hina mani
2: a ri lindu mateni
0: mi kwini mati
2: hikwala ka maxakeni
0: na a dumba mathe nhlokomhaka mu yi kumile
2: hi ta heliwa na yona ku fikela ka tola
0: hi swona a hi ngheni
2: mhaka hi yo leyi ya ku a telefoni hambi loko lo chaya loko mi tirha swa n'wina mi tirha swa n'wina a ku lava ku va u mi tsemerisa ku tirha swa n'wina hikuva mi tsendzela telefoni u ta swi tiva depoi leswi swi nga tenki mi endla leswiya hi ku hloniphana n'wina vanhu tiva swa n'wina mi hloniphana mi vekelana ntima a ku na ku u tshuka min'wanyana a ku a ha tsendzela telefoni hambi ku lava ku vona swa ku i mani yeli u nga yi tsenderi telefoni laveka a vito la munhu yelowo tangama ku tiva loko mi gama ku tiva swa n'wina mi tangama ku mi yitarela
0: ya
2: swona
0: hi tlangelini papa
2: hi swona khani mamba ha hali kona loko swi kombela hi ta wu koxeta
0: hinko

0: Rişin. Hey, şey sana ama.
1: Me la más recuento.
0: Ina. Kunjani tata?
1: Ah, ma recuento ku kona ku tshamisekile. Bona swo kadza.
0: Yeah.
1: Ande ni magene.
0: Eso.
1: Xa ku sungula a va te telefoni byi chaya ku ve vone va le ku hungateni ka vone ka wu nyama yin'we a swi fanele swa ku u nga tshiketa telefoni u nga tshiketa a ku enca leswi mi encaka swona n'wini nuna na nsati wa tendera telefoni porque a telefoni leti loko a ta va le garile luya ku sala xamada lahayani swa ku loko u ta va u hetile mi hetile ku endla leswi mi endlaka swona u ta tlhela u retorna ra xamada u n'wi byela swa ku epa kumba ni nga dingeli telefoni kumba ni khutiyela u swi vona entawu a ku na leswaku u nga tshuka u mi tsemelisa ntizulo mi ti tizela ka wona hi mhaka telefoni porque telefoni sempre bya responderiwa nkama wun'wani ni wun'wani xa wu bizi hi lexi ka matelefoni bya mamana ni bya papaya elomeni byi mine a telefoni byanga porque ku ni ku tshuka ni byidzivala la ni kaya ni ya kwini mini ni ya wu totokara swaku loko byi chaya telefoni byanga a tenderi kumbe a hlaya swa ku a n'winyi wa telefoni ep a byi dzivalile kumbe byi le ka ku yiniyini o karigari invece ya ku va byi vitana a xivheze i minchumu ya muntu urigente yi dyoka ku va va hi tivisa swi fikara swi ultrapasade swa ku loko po da tendera telefoni byanga pelomeni byi byaka kwanga mine po da tendera telefoni Hele su papa ilwom.
0: Ya.
1: Papa ilwom.
0: Hatlangela tata.
1: Sala kola.
0: Inko. Rishi.
2: Ake.
0: Nahina, hina man.
2: Na kiri tinavela ka shita.
0: Minjani tata.
2: Ah, ekwati ni, ko kena tiyo. Ah, anti tiyo te yakuna yungwa nyani. A telefone hi na wena leswi u nga na yena lomutini hi wa wena tirha timhaka ta wena u heta a loko u ta va u hetile u ta bya moya wa cheka xamada ka telefone
0: ya
2: a swi hambananga no ku tshuka u teka telefone u ti veka phakidini loko ni fika loko va na rona ta vanhu so u titshelesipu ka nhloko u ni twala rila u kula u khoma telefoni u ta tsonyiwa ta fao loko ni fika lirili li karala wena u tirha swa wena hi ugama u ta gama u tendera a telefoni
0: ya
2: a ku na mhaka yin'wanyana nitirise ngopfu va rona iko
0: hi tlangeli papaya rixi avuxeni hoyo hoyo
3: Kani mamu.
0: Hina mani?
3: Antoni Jimere ise Nyambane.
0: A Nyambane. Parra. Eso.
3: Ya.
0: Atlangela tata. Marzitienu.
3: Amaka ya telefoni. Imu. Loko a telefoni chaya. Itenso. Tem que um entender, se cair em quase só o rongo, quando como ele o rongo, quando como ele isso lá, né? Quanto ao ciclo sem ninguém se perigoado. Mas tem que se cair em quase o tender fone. Porque o comunaco dá acesso lá na Cacauana no ciclo. Então tem que se cair em quase um e a mulher ao trabalho só que se der um na errado. Então, está atual aqui a minha casona. Está aquela, está sala de mentiria. Já não com que atender, não em cama, se caraca, não é a casa, não com que atender. Aquela, não vi. uta kumeka saku munthu kutatolana kwe kuni saku kare kumetiye ko kachakala wenu mahani wanu uya uya fika eh anisiwanga kwa hani fiki tol kasapa na uliki singana le tendere te kone perte insu milo une haka telefone kana mama
0: ya kutane mavonda mabizi la adi tenderiwe ala fuzi aswi fane kuva dzinga tenderiwe
2: hoyo
0: ahe mimani
2: bonzi ntira makoka bwana
0: baruset abowana baruset
2: akafishi
0: ina
2: yani na maka nta tsha social service chumu wanu wanu uyenjaku unyikelisima loko lika ntiro loko loko mela nwana ntiro unga utsiki lo so yela nwana kusa ufikile kufana ndisi loko tsanile mule nkamini wena ni muntu wa wena la kaya so gama ka tumbulula phone si utsika ntiro wa maka ka phone ata kuteka nje nga amukonda nga jumuye nainga baso phone nga kali nga tindiri loku tawo hi tindiri ka koma koma phone ula uta so imana nga phone swi ringana ku mbi garela swi ringana ku lunga na na tsota mambela ma ni tsaji ku swi tindela ku swa tikuma si ka si loku se u tsika ntiro lo wona lo i xi yi so nga xi hamba ka muti wa wewe i marta mina la sanma
0: isso inco 2:26 kunene izinza mavonela yako asina byali kambe ha switiva leswaku uni mavonela ya manyunyu hoyo
3: kanmam bomwa
0: kunene he xiselana na man
3: dani mushiselana na Geraldo Mhlanga le kaxisa
0: kaxisa
3: kan mambo ka gaza
0: ina
3: a ba hetile hinkwaswo swo kame a telefone la kaya ka mali na n'winyi wa ku tendera tantu i mamana huma golona tantu mini na livita lo tenderiwa lan basisa koka ko aka ku tendera telefone la ka mina a ku na n'winyi wa ku tendera hinkwenu empimaniso mina nge grexe ku humelela hi sweswi va fonela nge grexe mamani loko a lipolivita fanele a tendela hambi ku ri siya na ye loko ni vona swa ku la ni yaku ko kumbe ku ni mpfula ni nga tshuka ni tsakala na ri siya na ye telefoni wa mina a tlhapa ta ni lula kaya mamambirhi kanma
0: inkomu tata
3: kanma
0: ya rixile
2: okay.
0: Hi xiselana ma
2: Jonda le artistia morobene
0: le murumbene
2: eh
0: na
2: a wona la gabi le ka ku loko a telefone
0: ya
2: a le ka me no cha ku nya na ta sporta u kama telefone ke tera sa za ke nga ku no na pereyo
0: mpela
2: eku tira telefone chai i era ser londra taka banse di gar tender da botra po imane chaka la mine rizu sawe taka ba wola ko i mato kar ku kar ko ba o ke an kan ne ko la ku tuat telefone pasta ja fa ne lo ku ta zi i lu po kham lo ka u sa ba zi kutotele le sabao ni chi aza kodi ya lita
0: uta
2: ite chunja tiku sabo mpe uka mwote ndere telefona achama tuta ikuwa ipi nyeji
0: mpe
2: awona la gami.
4: Yeah.
2: Ni nyima la.
4: Itsangile tata.
2: Tata ni gimera ngukala ngoku ndiya. Ngayira kala papa. Yo ngupa kuri tiku kala squad. Bogi tata.
4: Bas. 2:30.

0: pakutana ta va kumile ya ko anhla ku maka ya kona
1: ah eh bo se o le di meme meme mo le di meme sa tlo wena ke la pone di tana na mo e karme ke masango mo na mo ya
0: ya ya calma eko duas horas 32 minutos
2: yo rosa wa mi la como se ve lanzi lo tatima
0: tatima kunene bishile
3: rosa papa es dumo lo bombo
0: oh ilu bombo lwe
3: ah eko na papa ya
0: ina
3: onga uma ile kututuma yote za telefone utsarotela kulitsika kutira sawe so anto tela kulitsika telefone leyo tira so tira ka sona o heta se so lauta ona te mara telefone
0: yeah
3: e ku so fana ke tela le ku telefone le ku khambe wa ga bisi wena ku tsika ku khamba wona le ya ha na so ne ke le so ne ke so kulitsika telefone tira so to mela o
0: so
3: le ku hetile sha ta go mo tita kona mashamada o
0: Itangeli.
3: Kalma.
0: Enko. Kutani ke wena wa pfumela ke soso leswa ku telefone u ta dzitsika pela dzidzila. Usiku byolebyo esike a hi tolovele ku va hi dibeka ka ku va dzinga chayi hi dibeka kholomu ka ku va dzitwakala. A hi loko fa ho beka lomu ka silence. Tani dzitaka chikwa dzichaya telefone dzidza dzitwa hi va yakelana. U ta va byela leswaku wo kala u nga dziti ku na yini. Rishile.
1: A wu xeni papa.
0: Hina mani.
1: Una net jori stendile ka jabisa. Hingeli li papai makaleyo. Akuna swin'wana papai, akusungula le kuva ku kuma na u tirha leswi tirha ku swona. Hetisa leswi tirha ku swona.
0: Ya.
1: Ipoji loko swi helile, u ta swi tendela leswaku sa a wu nge na ku yimbelela na u ba nonti.
0: Hayikho.
1: U ta ba nonti na u yimbelela njhani papai?
0: Ka nomu wolo wa wun'we.
1: Ka nomu wolo wa wun'we. Njhani poji mi ni hla ni khanela ni hlayisa xisoso swi papai.
0: Ya.
1: Neti ku ntshwa hi ntamu no sungula u nghena ka rado maze a hi soswi ni xingela ku na va khanisa swona mese mbatisi la swi nge lungi leswo ena papai ta yima kola
0: hi tlangelile ngopfu tata
1: yevo
0: hi neke kunene hi ku bela mandla hi kola ka ku va hi ku hoyohoyo
1: kanima papai
0: ahe
1: na ni masiku na ni ku twa ka rado papai ni vombo na swi na ku tiva ka rado mese hinkwavo na vamakwakwa mati a ni nga tengela
0: ina
1: Ena papai chao chao.
0: Hoyo kunene.
1: Yebo.
0: Ahe. Três horas, quase duas horas na 36 minutos, Zixi. Hoyo, Zixi, le?
4: Zixi, le, Arlindo Matakela com a U.
0: Ina, mate.
4: Baba Livombo hi leswaku wa wona ku la ku mu nyikana lesima mi lweyi u nga na yena mbeni u ekeleke na yena la kaya loko wo tshuka muma ka n'wina vambirhi a tika leswi ntivaku swona hi mhaka ya telefone layi ku la ku mu ni respeto ni concentration layikulu swinene hikuva laha mitirho ya lisima leyi nga mihlanganisa se u ta tika leswiyana hikuva wa tendela telefone van'wanyani va wula leswo va la ku humanyana ka mhaka ku fana va mihlanga nga swi twanga bene na oyo wula a hi vona hi timhaka ta ku tendela telefone nabe

0: timhaka ta ku tenda ta ku yin'wana a fanelaka ku ligara a tendera hi loko mutirha swa n'wina swa ku u nga tshuka u nga ha improtera ta mutirho wa n'wina wa tendela telefoni telefoni yo xava u ta swi kuma maxamadi u ta ma kuma hambiloko mo va ntsena u ta ma kuma laha wu veka silence a wu nge chumayela evhangeli a wu nge veki chumayela evhangeli hikuva a tendela telefoni a swi veki a swi endleki hambiloko u va ya ku yini ya ku vavisa mhaka yi ya yini maxo se mitirhe ntirho lowu ya afrika musungula ku tirha ntirho lowuya namuka na engerisi va kona xa madalela u ta ta ni kuma
1: ya
0: tani mama
1: i tlangeleli tlangeli tata ahe 2:38 xana ke wena vonela dzaku hedzi swa fanela a ku va telefoni byi tenderiwa na ku lava ku hume xikwembu xa munguni lomu ndlwini ku le ku xi tendereni kumbe wa xiyimisa a ku va wa ta tendera telefoni u swi yencisa ku yinwe hi swona loko u tlhasa munhu laha handle u fanela ku va u twa swa ku kasi a tisa yini kambe swa fana na manje a wu na ku va u chaya no tiha nkama wun'we u va u yimbelela ku nga hlaya tatana wa ku kazi a vanhu va vulavula kambe a ku va hi nga ti tatela mavonelo mavonelo ma tanga u funi va yingiseti byi xini
2: a wu xini tata
1: byi xile kunene
2: a vi ti danganano ni mata
1: ya
2: ma kumbe se va ngo yi retornara xa mati entawu ni nge tshuki ku tisa swa nga ku swa mali important ni swi kuma ni swi tshika hi mhaka swa ku ku nghenisa mada ni swi rhumela leswaku tlhela ni sukulani leswi ni tizaka swona swa lisima hi mhaka swa ku xa mada bya ni vitana loko byi ni vitana na le ka mhaka ya ku kazi ni ta tshika a mhaka ni ya tendela telefoni nada ni ta retornara xamada dibush porque ku ni ku tshuka swili swa maji important ina ni yali maji ku retornara xamada
1: ya
2: no vo deixar de fazer outras coisas mais importantes porque entrou uma chamada na o que vou fazer depois é retornar
1: ya
2: ou por bip ou por uma mensagem ou mesmo pela própria chamada. Papai Luang tem um grande chainote na Uimbelela, e na Mbela Mange. Calma.
1: E tem que lhe? Ehe, Dixir. Afxir?
3: Andrés Andamu.
1: Ah, é de como agarrar um bebito?
3: Elias Andrés Andamela Marraquene Nikelani Buya.
1: Ina tata.
3: Ya, se fana ni loko amfundisa atameli Bible a chumayela a evangeli a friend ka Xitsungu. Ange chuki a tshika telefoni a tshika Bible ku chumayela Xitsungu a tendera telefoni. A tendera xitshungu lexiyana xi chumayelaka evhangeli hi ugama a ta gama ya tendera telefoni ku ri swi a hi ku na swa ku tlula lani leswi hi nga swi hlaya swona hi ni va ku tala hinkwezu swa ku a evhangeli liyani loko vununa na sati va fambisa evhangeli va nge yi tshiki va ta gama va retorna ra xamada a muvhangeli na yena kumbe mfundhisa na yena a gama a tendera a telefoni mazina a heti ntizu lowu a tiza wona khani mambo
1: ko byi xile
4: a wu xile
1: yisana mani
4: i tela u khumayi kusukela a ni khomini
1: a ncongweni inaka tata nhlokomhaka muyi kumile
4: a a va ngeketi va hetile papa yi loyi ya ku vulavula ku a wu nge yimbeleli ku tshano ti nkama wa wun'we ami nota dozele nota zimbi vela a ni ku nyika ntirho wa wu karhi amfanele yo leya ku a tshama da masala lana hambi mo va mini ta makuma ni ta makuma hambi ku lomu ku hleni loko a ku hi lahla munhu vala a hi timini matelefoni o hi ma veka ka silense lepoxa ya ku se ni lahle munhu leswi no veka xifananisi enzemba hikose u nga ta gama ku u cuka telefoni loko se ni le la televisi muni ka ku televisi u khome kahle mo yehlisa telefoni la vika a wu nge teketi ntirho lowu nga ka wona hikuva xa madalelo ya ni ta sala ntakama mali ka nga tshamisela mamana wo karhi wa ku oretoronara a ku na swin'wanyani hi swoswo
1: hi
4: swona mintirho yinene a ni tiswela no xakama
1: hi tlangelile kuma
4: mambo
1: 2:43 ya u na ku tshika ku tizwa ntizwo mpela kutani loko a chikele kutani byele to n'wini u tlhaseni nkama wa ku va cana ku byi na telefoni byo nghena u nga ti pfumela ku pshwa wena rixini
5: makwerhoka ku anga xii
1: a tana minjhani
5: kona u xa hi pfuna
1: na
5: tirimile gwevana ka maxakeni
1: impela
5: ya
1: ya
5: mhaka u beka na yona leyi ya nkoka
1: u
5: loko u ri ku chumayeleni a wu nge tengeri telefoni na u ri ku chumayeleni telefoni li disturb a vanhu lava a nga ku yingisetini ka nkoka i nga va loko u chumayela hi nyama wa chumayela hi moya kuke ku ni vanhu a ko chuma nga dyaha swa nyama kambe swa moya komporo tendra tifoni swa yini swi fani swimicele mumpodi endra tifoni ndhawu liya ya yini swinene tani ni nga khana ni malana fana wena u nga lana karati hambile ku telefoni lo rila kokwana a nga ha ri kona mamana a nga ha a wu tendleri telefone u ta za wu huma njhele vombo ile wena liwombo lana u khela benka rati
1: swa
5: ku yiteka yini kwesi koxi nga kona loke ndhawu leyo ya yile ekhwetimini kutani ni nga yi beka ni malana
1: hi tlangelile tata
5: khalimambe tiendlile ka swilo nixukana ku pata
1: hoyo hoyo
6: a wu xini
1: byi xile xisela na mani
6: marobisa magodi
1: amagodi kunjhani
6: iko na ayito nhlokomhaka
1: hiswona
6: swona wu vhela fanele u nga tindiye 3-400 wa wena so u fanele ni le ntirhweni mekaka mulungwini ni la ntirhweni la ku humela ku humelela mukama yoyolo ni n'wi fonela a ta tshika a tirha ntirho wa ye wu sungula ya heta nkama wa hetaka hikwakama a vuyaka ka mena se va u fambile vanhu wa yi vona mama manje na loko ku vhela u nge swi koti tirha mitirho yindleri hi nkarhi wa wun'we fanele ku u lwawulo wa usungulo u heta ma se u ya heta u ya vuyihala fakatiwa se ncina u ni fanele ku kama lowo mulungu lowo a vo hlasela va hlasele va fambile
1: ya
6: swanele ku vhe u swi tile ku sweswi ni tirha lowu manje hala ku ni swo karhi fanele swi na fanele ni swi nyimela
1: hi tlangelile tata
6: hi so
1: hi ve mpfundzu lowunene
6: anima
1: ya a hi swi tivi a swi nga ta chuka swi vanga timhaka swo leswi hoyohoyo byi xile a byi xile byi xile
7: xiendetana levomba
1: kunene hi xisana mani
7: hi lop francis kumonlani jala ku tsaliwa barado lipomba zongo wena ina tata
1: minjhani monta
7: a wutomi byi kone hi vanene
1: hi swona
7: ha hetuli vanhu kambe na vaba hetuli swa hi fanela
1: mpela
7: eh
1: kunene ta dangena na makeni
7: ah tadana luombo walo kunenge na makena maka leyo leya tolo eh aunge ditirele dozi temperi baba enkaro wa ungo salukola kuti tirele utavenga imwanyana uranza imwanyana ali shingani lesi madatana liwo aluko se mulinka rin wa mwina ambilo chaya de phone ikulitsika baba pori kama shamada imkwao ambilo kumbe shana kungena mangano utapuka makuma ukamore torna ramatamada ntizo wa mwina loyana uhelile a unge kushukoda sokulisa kulisa lichaya ka telephone uyo uya tsemerisa ntirho loya n'wana a xikwembu xi wu hambe hi ku wu tiva ntirho loya swa ku loko se muling ka meni wa wona a ku na ku yini porke hinkwenu layani mi fanele ku ve mu li considerado ka nchumu xo xiya xa xilo
1: mpela
7: se swa ringana ku loko a telefoni li chaya njhe u li tshika hambi loko va timhaka ta ku karhata u ta pfuka u swi kuma leswiyani loko u fika u pfuka u li kuma u ta ri kuma xamada a kambe ku ndlwa ngani kotela u gama u ri torna ra xamana hayi leswo data tsomo
1: impela
7: a timhaka leti ta timhaka leti ta masangu leti i tikulu tatana porike ku wu va nkameni u gama u ya ni swa ku a wu enjekisa a swa ha vuyi wa vona a mimoro u fambi hinkwawo porike a timhaka leti ta ku ni nchumu lexi na vonile swin'wanyana mina munghana wa mina hi 2028 a vuyini hakwa rhambutiwe matsolo bava hi to timhaka to ta wunge hi toleti na hi le a hi koza ko a hi lilani kola a tlhelweni ka vavhezinyo ya joni la na hi le ku tirheni ntawu layani a hi le ku tirheni a gama a suka wa ku tiva swaku a joni kolomu ka ku veteni munhu a famba a dizamela tukile a famba a jaha hi siya ntirhweni a famba a jikajika yaya tikumela vola va kuveneni va ku ko tixavisela la a gama a famba loko a ku a nghena mhakeni o ku a rila telefoni a gama siyani a nga ri na yena wansati a muchovha hi ku kacete ra telefoni a tika timhaka leti a nga a tirha tona a muchovha a yaya ku ngandza a vuya nha ku ndzi muki matolo se mhaka munhu hi hosa ku e hu yo ni chovha ka pa nkarhi lowu ni nga tirha ntirho wa mi ku u rila telefoni se ni tendela gama ku a u la ku tendela telefoni ku xuteli leswi u nga lava swoeta u famba u ka u lavi nchumu wa yi vona mhaka leti tata lipo se swa yandzo ni tshika telefoni ni rila loko u heta u ta vota ritorna ra xamada a mhaka leyo tata
1: inkomu tata
7: Isso, Ana Livó.
1: 2:50, Julei, emissor provincial, Maputo, Gaza, da Inhamban, Campuncho, Ansonto, e a 16 de agosto de 2026. Kunene que... Vintijo, Iampuncho, Ló. E no meu vicente, Aleno, Itamulós, Hoi, Hoi. Hoi, Hoi. Hoi, Hoi, de Chile.
8: Awshin.
1: Inaka, hey man, hey man.
8: I'm going to go to the hospital. I was saying that I was a fantastic person.
1: 2:52. Zwele kade mele tinge tingane kune dawa ete mele sale shishienke. Haya mkela mwingi seti hoyo hoyo bzishile. Habishen. Ah, ngefone le judging atamise kanga.

Oyoyo minsetu go rantseka itlele dipatsana wena kuva swinwe ilongoloka ka sekura na muntla na itaka ninkambe ya viki ina hi radio Mosambiki Misori provincial di Maputo rito rilumbaka David Ntimana loyi alulamisaka anongoloko lowu a tlhela ku kombisa na hi nga se na heta nkarhi hi fanele ku va ku tivisa leswaku namuntlha hi endzelile emuganga wa ka Xikonele a xifundzankulu Gaza lani taka na Antoni Ludingi Mathosi loyi a tiviwaka ngopfu hi ra Antonio Marcos. Antonio Marcos a velekiwa hi siku ra dash ka mawuwana a nga julu wa 1950 tanile hi vuleke kona leswaku ka Xikonele a xifundzankulu Gaza. Nkarhi lowu a velekiwaka wona a muganga luyana wu save nkarhi wa kolonyi a ku leswi tiwaka wa chisa a nga mpalo la endliwa hi xikanekiso xa maputukesi la a va balisa a vatsongwana va velekiwaka. Yena a velekiwe hi lembe ra 1950 kambe nkarhi a velekiweke wona a wa chisu se a yi hundzile a nga balisa lero xileswo swi sindzise ku va a balisiwa ka lembe ri landzelaka a nga 1951 leswi swi endleke ku va ka mapasi yakwe swi kombisa ingaku a velekiwe hi lembe ra 1951. Antonio Marcos i wa mune ka kurila mamani wa yena a ni ntlhanu wa makwavo na vambirhi yena a ve wa ntlhanu nharhu kambe ntlhanu n'we se va luze vutomi a yo sala yena ni makwavo mun'we ntsena. Hi ni ku tshemba leswaku lexi a nga ve xin'we xa swivangelo xa ku va a bile vunanga lebyi byi vulaka leswaku xikwata hinkwaxo xi helele ka mamana ku yo sala mina.

Antonio Marco ishtani va mwana vatsongwana va mimfuka Juliana a dyondzele ku chaya hi viola ra ku endla xigogokwana. Na sunguleke era un litre. Ndzhaku se a ya kuma leri ra 20 litres. Hi 1958 na se a ni ntlhanu wa malembe na manharhu se a li munhu loyi a swi kota ku va chaya ta leswi faneke kona a xibavhana a nga viola leri ri ku endla hi xigogokwana. A ticha wakwe ka ndzima leyi ya vuchayi a ve Felician Valenti Mbendani, lweyi a ni vasati vambirhi. Hi ku famba ka nkarhi, Antonio Marcos a endzelile a ticha wakwe a kakakwe ku va a ya kota ku va a mi bela viola. Kambe lexi fikeke xi mi hlamarisa a ve ku va a fika kuma swa ku hi a ticha wakwe se a nga swi koti ku chaya viola. Ku fana ni van'wana vatsongwana va nkarhi wolowuyana, a va byele a va nga tsakeli ku va a vatsongwana va tinghenisela ka mhaka la wuchayi, a va vonanga ku i ntirho wa kumolweni. Na yena Antonio Marcos a vatswali vakwe John de Souza na Rosa Mugabe hi makhambi yo tala swinene va wuhlutile amavhiola yakwe a ku va a nga landzi ntirho la wuchayi. Kambe ku fambanga nkarhi va ri funile a risima ra mavhiola lawa a loko Antonio Marcos na nga siya xikolweni loko a kongoma amasin'wini a chaya viola nkongometini wa ku va a hlongola a tihavo hi rona. Hambiloko a vuya exikolweni a tirhisa viola a chaya a rhantarhanta a rhendzelekela maxamba nkongometini wa ku va a hlongola a tihavo leto. Hi lembe ra 1963 a ya tirha edorobeni ra ka Ncayincayi, kambe ka Maputsu a hata a tlhelatlhela hi makhambi yo tala. Hi lembe ra 1967 a ve lembe leri a sungule ku va a tshama edorobeni ra ka Maputsu. Ntirho wa ku rhanga ku fana ni van'wana vantshwa va nkarhi wolowuyana a ve wa ku va a tirha mikintali. Kambe nkarhi wa kona wolowo wa ku va a kumeka a tirha a mikintali a kumana ni mhangu yikulu ya ku va a kumana ni ta ku va a biwa, leswi swi n'wi sindziseke ku va a ya dyondzela timhaka ta box la hi kambe ro rhanga a kumekeke Ferroviario hi ku landza a ya amadlangaleni la a nga Estrela Vermelha sweswi. Kolano a biwe ngopfu swinene kambe na tiyimisela nkongometini wa ku vana a kota ku va a hlula a mhaka leyi a mixanisa hikusa nkongometi wakwe a li ku va a nga tshuka kumana timhaka ta ku va a biwa lomu aswitaratweni. A ve lweyi a humeleleke hi makhambi manharhu tanihi Campeão Nacional ka timhaka ta box. Na landza timhaka ta box a nga siyanga ndzhaku a timhaka ta maviola a swi endla ambirhi ka swona. Vunanga byo rhanga a byi khandliseke a ve viola la mina la vulavula na muchato va chata hi lirhandzu.

hi lembe ra 1980 a tshikile timhaka ta vulandza ta box a landza ntsena ta vuchayi. Antonio Marcos a ve mun'we ka lava va vumbeke ntlawa wa magaltonis hi 1970 lani van'wana lava a va le swirho swa ntlawa lowu a veke Daniel Langa, Makova Alexandre Langa, Aurelio Mundlani, Miguel Dimash Dimandi. Hi ku famba ka nkarhi lani a yimbeleleke nakona ni Khombo hi 1963 a ti patse na Ximanganini hi 1966 na Gabriel Shaw hi 1986 se ku ya fika na Abilio Mandlazi. Hikwalaho ka ku va a nkarhi u nga wutsongo wa nongoloko wa hina Mungisiti yi ta gemeta kona, kambe ka masiku ma litaka yi ta ku tisela tin'wana leti telanaka na Antonio Marcos. David Ntimani yena a bindzuleke a tlhela ku kombisa, kasi Afonso Maguli hi yena kumekeka khomakhoma michini ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.

0: Kuni Vulambe, Justino Bubaca. 3 horas 59 minutos, 17 segundos. Semana leco, né? Foi uma naego, a chassa lá, a gente subiu 3 horas da 30 minutos. Temos aquela munição do Roy Roy, de Chile. Abshin. Acuja, temos aquela munição. Roy Roy. Ina, hi, sisila naman. Ah, bakit? Shile?
1: Awshin, tatalo mo.
0: Pela, hi, sisila naman?
1: Opo, sisila naman. No, no, wala, shugon.
0: Ashugon? Eh. Ibula buli?
1: Eh, ibula buli.
0: Ya.
1: Eh, ane, jaku, tungula, lawa, bang, nasala.
0: Oh, bakit? Inka mga kubay, siya wala mo lang. Ay, niya sila bang binatar?
1: Eh, nakama siya ni Bele, man.
0: Ay,
1: siya. Kung wala, may sa paolo ko ako inawana rila siya.
0: Ah, tayo po?
1: Eh, ni Bele na tayo na yun.
0: Ay, ay, niya sila bang nga.
1: Yan, ma'am.
0: Hoy, hoy. Rishile? Hello. Shin.
2: Oh, no, sola, o banga, música na condela.
0: Madissa? Ah, tá a boia em cima de tá.
2: Ah, tá bom.
0: Tá
2: bom. Tá bom,
0: é?
2: Olha.
0: 4 horas, 2 minutos. Rakuzinza, kunene, kuva, utishabulela. Unangalebze. O navela kakuva. Puti tuela zone. Hoi hoi.
3: Hoi
0: hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
3: Hoi
0: hoi.
3: Hoi hoi.
0: Hoi
3: hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi I think it's Pukani. Yeah, quarrel over in the lack, and it's how the moon over one come up no song.
0: What song was name?
3: Can remember the time.
0: It's Angelili Show.
3: Yeah.
0: When you said Hakulosa, Zishile, Hoyo Hoyo, Chitano, Amkala Leno, Zishile, in a man.
4: Na magaya kama njolo.
0: Magaya kama njolo.
4: Ewa.
0: Ewa, kunja ane magaya.
4: Asa lunga.
0: Inaga.
4: akisema ni kombela mapermuta kuna na utaguga na utaloya.
0: Utaguga na we?
4: Itangili tata. Nisa kwene, na papai DVD, na papai mwasibia, na eni.
0: Oh, akiti. Ah, chemukile. Hoyo hoyo.
5: Austin.
0: Na, inaman?
5: Nikaris mungangka istegua. Lewa Thomas Chauke.
0: Thomas Sasana Chauke.
5: Nyaku wena wansa tungara nza wanu na ema ala ustika kumali ya elaki.
0: Ya elama lewa api kisana ni male we.
5: Kumbura nza male timpasha ustika timpasha tabole.
0: Ya.
5: Eee.
0: Itangeli tata.
5: Nilikongo msaka master nkonto. Mwazini makwa kwa Elia Zandamela. Timi Zikumayo. Francisco Montano, Kosinia Zungweni, na Zidu Mpanzi, kuli makamali hizi. Nini mkwa wangani varado, vune nina, Kosinia Kapowani, mkwavu, nilawe tankamu.
0: Mko mso. Tanamu. 4 horas na 5 minutos de tremelisa kunene kusanu wanga mampela a uhi dvaleli hoi hoi naman
6: kozuntura mukobona
0: bairu set kunene abunanga tata
6: anda obaka loka ya kutian
0: kia
6: kia
0: isho
6: ani kungulan ko sa semi na pili niya so ni mga kami na madapan blogo do ni ba na ba niya sama
0: inko la ba ya famba ama gemeta musi kunene kutani loko swi tlhasala no he kuna swipene swi ta ka tsha swile swi shile
7: ocean
0: ina hi na ma shisela na man
7: Diretamente com o Kamsava, bairro dos Neles, Moeni, Camalese, Chimbutunzai.
0: Inna.
7: Primeiro de Okumar.
0: É só.
7: Me convela de frente uma bermuda, do Gagu, em que a Nele, uma biscada, o Câmbio, o Temalê, me comida, ele chama um chova-chova, com mexa, da smate, aí a água, a chona, aí a fana.
0: E a fana, pé.
7: Na Gurumela, na Uena, com a Ana, em que é com o Uena. Carlos Montani, Ernesto Mozinho, Capande, Arlindo Martina, Coutinho, Bacamade, da Júlio Novela, Felipe Novela, da Francisco Lopes Montani, da mamãe Helena Gabriel, do Guadalho de Jovem Lava em Guadalha. Ava Pugba, Pai Catula, Vasco Sambalo, Vasco Cali, Ava Cucumela, Gustavo Navo, na Uena, Pai Catula, Lano.
0: Em Co.
7: Armando na. Na zuva makome ngamula kamalo lukarega lwathi tiku lukarega abaita thula kole abardu
0: enko enko muso
7: anmambu drone
0: tata hoyo hoyo avshin shile
8: avshu
0: e shisela naman
8: ubula ko torrenso sabathi soya barbuji Nilava obadia mwirambu loka kumbula
0: za obadia mwirambu
8: obadia mwirambu
0: itangili
8: kumbula lukungwa kumbula
0: ya
8: nimeleketa kwa wena kwa lanli wongo Nitete nikuwa wena, niba na wamina enkwavu, nima tukulu wamina enkwavu, na Gabriel mfundisema njoko lichana nisatu wa ena. Na shuwa umasolo, kama voko, mwamnyingi, abowani, Roberto Mzovu, Zea Riali, Tuvilei, Vitore Stoye, Leitra Kukolano, na Patrícia Mutumu, na Mavalane, Trezinha Citroia, na Mavalane.
0: Oh, kit. Deixa ele. Afshin?
9: Cecilia una José Bakete la buona la.
10: A buona.
9: Kasi a unanga loko un kumela ubaka. A tonga ngo businene loko akuma njeni ka Yesu. Ka Yesu. Studio ngikongomisa kumana nwa munyingi. Cha ukisha homba Fred Mafueka.
10: Ekhani so. Zishini.
11: Oshe.
10: Hi, xisela na man.
11: Ona zonda vete mhalo. Ulo tsungule sa volombo ka botse ka no sokola ka mkhere ke tete ba
10: kwa. Ha, a di tsemuanga ta da, di tsemuanga da boy. Enko, enko. Ahe, so ni swi dzinganile. He ta teketa a vunanga kunene hi ku sani wonkama kutani na wone u hi fambelile. Yeah.

Kunene ha dzimuka hinkwezu vale kwezu swa ku kala swinga hele he swa hlola hine makona hi ti hlava ntjomba kunene loko hi ta va hi ningenile nkama wa anoint hi kumeke matshungula kuteneke hi teketa xiyenge lexi ume anoint na 10 minutes zi losana hi vunanga hi ma anoint na 46 minutes kuma nongonoko Saudi nutrisa uma hora ta ven ave nosa storia tsaku hi kuma xihundla xa matirhelo ya le vusikwini kutani hi va hi kuma a segre ka sike a mabulo lawa ma heleli ni nhlokomhaka ya ku kazi leyi namuhla fa hi li na yone hi hetile swoleswi hi kume kunene ku va hi ti kumela vunanga lebyi byi veke ka nqambi ya viki kutani hi kuma nos kasi xikodlya nos tokamos ivi hi 3 na 30 minutos 4:30 kunene na ha hali kazi hi tibela a vunanga lebyi byi hlawuliweke tanihi laha hi twaka ha kona bya ku gemesa a tava lebyi byi landzelaka kutani ke va likwezu hini va kona hi ti hlava ncombo hikwalaka ku va hi ta va hi le koni khokhola ti dzunisiwa likwezu lexi u diki kusa xi le khuzini exiweketamela hi mavoko a-a sulavuya ya mfani yi nga va ti ta ku tekela kunene swi va swi hi lumba kasi ke lexi nga khuzini a nga koni loyi a nga ku tekelaka natali yuli bombo mirendoleni matimba halaha ya michinini va n'wi lela va n'wi hlunyela nsonto hinene ya ku tala hi mathomo swovo ni matovoko tata.

mahungu ya mixo hi Missouri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo tiko urungula kuva kufambeni ka ntlano tinweti na yimwe ta kusungula ka lembe na nwaka ukolile kusuyi na 133 million wa timetikale itlero ra pfinda ra migodi ku lulamisa matshamela ya ku pfumelela ku cela migodi lomutikweni ku hlengele ngopfu ka kuva ku kumiwa mihandzo leyinene tani ku rungula ka holobye wa ta migodi ni magezi ya tiko Estevan Pale. Pale a yingete ku vula ni leswaku ntirho va wu sunguleke lembe ra 2024 wu yende ni leswaku ku lulamisiwa ku tlula 2000 wa malisensa mantshwa ya migodi ni ku va ku chipisiwile man'wana ya kusuhi na 1200 hikwala ka swihoxo swo tala. Murhangeri lweyi a vule marito lawa mugqivela lweyi a Pontador xifundzeni xa Matutweni kolomu xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya Conselho Coordinador ya xiyenge lexi. Mfumo ni vaseketeli va ta tirhisa kusuhi na 250 milioni wa madolari ya ximerika a ku yakeni ka switirho swi nga ta fambisaka ni ku hlayisa kun'we ni vutleketli bya gas natural a mpolwa wa Beira xifundzankulu Sofala na Inyasoro xifundzankulu Nyambani. Tani ku rungula ka murhangeli wa nkomponi a nyelaka ta maphalafeni xiyimo xa tiko Rudensio Moraes switirho leswi swi ta va ni matshamela ya ku va ku hlayisiwa ni ku tleketliwa kusuhi na 4 milioni wa matonelada ya gazi. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo mugqivela lweyi ndzawulo ya nyelaka ta migodi ni gezi kun'we ni nkomponi ya ta maphalafeni hi xiyimo xa tiko va fungile swipfumelelwana swi kombisaka ku va makungu lawa ma ta sungula. Gabineti ra nyelaka ku vonelela ta vukulu ni vuhangalasi bya mahungu hi xiyimo xa tiko a nga Gabineti de Information Gabinf ri rhamba vakoli va mahungu va switichi swa mfumo a ku va va hlengela ku hangalaseni ka mahungu mayelanaka ni ku paluxa a pfindla ra tiko swi nga ndlela ya ku rhamba van'wamabindzu ri va tiko ri kuma a nkhululeko ka ta vukosi. Xirhambu lexi xi haxiwe a mugqivela lweyi a makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka siku ra vugamu ra nhlengeletano leyi i veke ya masiku manharhu na ka yona ku kumekeke vakoli va mahungu va switichi swa mfumo. Munyikeli wa mahungu ya foro leri Mende Ximutenda a rungulile ku va hi maendlela lawa vakoli va mahungu va ta hlengela ngopfu ka ku paluxa a vukosi bya tiko. Xifundzankulu tete ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na nwaka a xi swi kotanga ku kola mali ya resa a ku kunguhatiwa ku va ku kumiwa yona ya ku tlula 7 million wa timetikali lani va koxeke ntsena 5.6 million wa timetikali. Swivangelo swikulu a ve ndhambi vonekeke ku sunguleni ka lembe na nwaka kun'we ni vusweti ka ta vukosi vusweti lebyi vangiweke hi nyimpi a Medio Oriente. Yin'wana mhaka yi humelerisiweke murhangeli wa mintirho ya ta vukosi hi xiyimo xa xifundzankulu tete a ve ku pfumalaka ka timali ta matiko man'wana leti ti tirhisiwaka hi van'wamabindzu ka ku woda a switirho swa ku hambanahambana a matikweni ya ku hambanahambana a ku va tinkomponi ti kota ku va ti yisa mahlweni ntirho wa tona. Ta maxela dyambu vaxiva ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra tete a ta va rona ri nga ta tshuka ka ri ku pfumela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimo xa 30°C ku ta landzela a doropa ra Pemba 29 Nampula 28 Vilankulu 26 Maputsu Nyambani Beira na Kilimani 25 Ximoyo na Ncayincayi 23 hi vugamu yi ta va ni doropa ra lexinga ri nga ta tshuka ka ri pepela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimo xa 21°C. Mwinseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo hi Missouri provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri xile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni vakuzhandzeka simbibi lehine hitivisa 6 horas. Emahlweni hilongoloka na n'wini vakuzhandzeka na hilongama hizhandzaka kuva hi ntshunxa tinqunga tezo kanela hi 823480 na 843480 kuva hi bulani muyingiseti hoyohoyo byi xile hina mani kusukela kwini
2: Wayangula Gabriel Mfundisi Manjoko Nhlana.
1: Nhlana wihi kuma nawuli Zona Verde.
2: Le Zona Verde.
1: I mhaka ya nkoka minjhani Nhlana?
2: Hayi kwazi.
1: I mhaka ya lisima leyo sonto yinene mina vale lamani.
2: A sonto yinene ni navelela makwerhu hinkwawo wa ma igreja ministério de rende Cristo em Moçambique quando ela de Njombo vai fundir vai na Tomás Catin Manius na mana presa de novela Manius e em qual ela vai ninguém se dar com a malu então tu lhe né então tu lhe entrava querer que ele me chame a chica nem ele televisão ele mambo tira quase
1: bye bye Oyo oyo dzishi le hina mani. Allo. Mingi se tamfkeno oyo oyo. Hehe. Mekone. Pronto, dzishile.
3: Ngatana si dogu mekone.
1: Eh. Ani kuwedlela.
3: Neshi sami.
1: Sukwembo. Hello. Atemukile 83480 na 843480. Hoyo hoyo. Allô. Allô.
4: Escuta
1: chamada. Hlela lana vakasidu. Inje ukona.
4: Escuta chamada fukuka.
1: Huh. Ashilungu lesi kutani sita hi kazata lesi. Hoyo hoyo.
5: Awusini.
1: He bula na mani.
5: Siku manyiki amahanyana.
1: He we Shiku.
5: Mina baba.
1: Minjani Shiku?
5: Amahanyana lixi ahombe.
1: Xikwembu.
5: A va loko karhata swi xirhami lexi a hlantswanyana ni xivela va wuyi va malanga. Leswa hi kimbela ku ta cinciwa lexi ta humula tirhi u siku siku.
1: I mhaka ya lisima leyo na ku va hlayela va ku heta hanya hi swa nyuku.
5: Ingane yena
1: re fanele kuba hi julo kampela
5: intifilo kuna swinwanyana baba
1: ha Shiku
5: baba
1: sonte inene mina vela mani
5: a sonte inene ku sungula ni na vela baba Alberto Langa na wena kolano na baba Domingo Xiwelele vizinyo wa mina ni mayakelelo wa mina hinkwavo vito la Maria Mundluku na Florentina Manyiki na Samuel Manyiki ni hinkwavo ngonkonweni ka mina le ka khofe le amatshinyana
1: Isso.
5: Ni ku sonto inene.
1: Shiku.
5: Baba.
1: Sala kolana. Ya, hi bulani vayingiseti nkama lowu wa chidzeya ka byi komba ku va hi na 6 na 5 minutes. Hoyo, byi xile.
6: Byi xile, papa.
1: I mani lweyi.
6: leyi i Cecilia wa ka Nkuna a kumeka ka Bayiri Dojimili a district de Magude.
1: Oh, hi wena Cecilia Nkuna. A ku kala.
6: Ku ve ni kona i ku loko ni la ku nghena laha ni nga consigira i ni kona.
1: Leswi u nga consigira namuntlha sonto yinene u yi navelela mani?
6: Ni navelela amakweni wa mina akumekaka a hulenii preso a nga Natali ya Nkuna.
1: Cecilia.
6: A nga mama na Zita hi le ukatini.
1: Hlalelani. Cecilia.
6: A khongelaka a apostolo.
1: Cecilia.
6: Mano.
1: U nge makwerhu.
6: Eh.
1: A hi makweni wa mina hi makwerhu.
6: A makwerhu wa mina.
1: Hayi khona makwerhu ntse.
6: Makwerhu wa mina.
1: Hlalelani.
6: Na yena a nge a rungula a nghenana na a navelela sonto yinene ka papa Jose Ariel Makwakwa.
1: Mm-hmm.
6: A lowa wa makwerhu wa mehe ya ndelezaka a nga ta ta ni pfuxela.
1: Ya.
6: Kambe na mehe ni navelela swinene ni va ni navelela makwerhu wa hina loyi a kumekaka kwahalano a nga. Anga yena papa Roberto Mario Mulovu ni va haleni ka radio ra haleni Magude ni navelela Francisco Alfredo Bachini nambi hi va hanyi va tiko ka hinkwavo ni va navelela a swa swinene swa ku biha a swi fambeli kule ni va navelela a mikateko Khan Mamba.
1: Bye bye.
6: Inku.
1: Waje dilena sezora sna 7 minutes hey ama vulavulela nakone eh ni navela santo nena makweni wa mina leso wo koni nyika u dlela u teka oyo oyo
7: au chego pasto
1: njani primera dama wa khala wa sus
7: ha yelo wa khala ante goma janga tiki
1: ya
7: Impela. Anti mwe nakona ntiro na mpundulo mwa bawo ri mutangena kona.
1: Ah, itlele munhu kamba hinkwa va hitlulaka.
7: Mambo, mambo ai ke va lande la sos.
1: Impela.
7: Ah, sonto le na vela ra mwe nakona papa ni wa tama ku sei ti vela ku sukela kulo u jota ni ala u ya mkele.
1: A kulo ka ku nyosha.
7: Ani mambo ni ra njengo wa mina kwa le papa ri ra sonto na ri mara ta kavana ni matukulo va hina. Niyele mama na mamingi, mama na Rosa ka fishi wati tu mama na wanga, mama na ilele ndo bieli mashau. Mashawa ni minahela kundirei nene. Ni mashawa mini mama na Joana, kere nga mpanya nombi. Nama yisi tu hii, pao. Si a asinge. Tonti loi nene, ay, kati kene, wasam, ay, tiki.
1: Bye-bye.
7: Nisa na wala na kola, ame. Bye-bye, ya warungula kaya, papa.
1: Yebo.
7: Ya,
1: okay. 6 horas, 8 minutos. Kweni kwa Jamsambiki. Hoyo hoyo.
8: Pastu.
1: Yebo.
8: Jombi ya mi.
1: Ima nilwe.
8: Mbila ndilwe. Mama tola seta. Tana ora sinosimuko.
1: Oo, iso wane.
8: Nupula petel atul ponchu. So, kumpula. Nga kargara. Kargara nisipina nisipu. Nga kapitilu.
1: Kutani aliso ufula ke telefoni so si santo inene u inavela man.
8: Yewe umkola. Santo inene umkola.
1: Sikwembu.
8: Tate nje matani ndi kubote.
1: Kani mambo.
8: Kwa tisali tunga na tona tisanta. Nisa tuwa mina kutina sifesi mkola na taya. Santo inene. Niva nava mina kwa utala kazina, kaulina, lao. Sontuli nene bana ba apeni sontuli. Niko abangana ba ra matela kope manelu kule papai nyanga wenu kusta zaye. Sene matela matela mantoku tana niko imikutwe matela mam sontuli nene kapo na majanze na uti. Sene niko mane kama na mana inechi mam sontuli nene.
1: Bye-bye.
8: Yeah,
1: 10 minutos enhla kansimbi yasezioras oyo oyo
9: mansidu
1: ukhona wena wakuba uyiveliwa nasikanana
9: bawujakabatekana nkukulu nikukulile ni xava un'wana ni se ni ugama kukukula leswi a ni ha le gumanini
1: u kukulela swo
9: ni kukulile swa ku basa ndlele ni ka zaka ntshameni swa kukula va teki ni ta xava ni kukula se lo veka ncwina na hosi
1: nada tolani bulani makwezu na hehlela mhaka yakwe leswaku masi kasi i byini swi humelelaka ni loyi wa fayira lweyi
9: wa swi vona
1: entao mana a gama jaku masi mano phela a minchumu loko u talisa ku va wu nga yi tirhisi yi kumeka hi leyintshwa
9: ha swo
1: entao loko swi li swintshwa va swi navela ku va va teka
9: a va teki hi ku swa va swa nyuwana u ni twa ku noko nkava lowu se ni yo heta ku kukula
1: na loko ni suka la ni ta ta zimpeto ku va ni ta ta vona leswaku ku basile kumbe xa ku basanga
9: oyo oyo benzini ndi welcome
1: i swona sente i nene fayira mi navelela mani
9: a swonto leyi mano sidumu ni ta yi navelela wena kwalano ya ngambula xikan'we
1: inkomu
9: ni navelela a vahanyi va zimpeto hinkwavo hi vito la yena makwerhu wa xinuna pedro mula ni ndyangu wake na Fatima Raimundo va teka vahanyi va zimpeto hinkwavo a va makwerhu va igreja evangelica assembly ya dideus dorovuma a wu maputo o va wona u nga wa assembly ya dideus u naveleliwa swonto yinene hi vito la padrini alberto soy madrini rosa soy na vovo julia mati vanghani va radio ni va navelela a swonto leyinene hi vito la yena mana virginia mazive mana alegria na yena padrini adolfo bule na madrini maria bule a ni mukhosi nkosi yami vovo n'wa minga mbe swa vulavula ku hinta mali yena nga lavi hi mhaka fayira liwa zimpeti ni mi navelela swonto leyinene tlhela nimidyaku a nghena ta hidyiwa swa ka mapatu leswi ku nga ni xirhami mali yini ke ni tlhela ni navelela a lweyi wa kona lweyi wa imbaxadori wa hina hambileswi a ka nga tirhi nchumu u heta ku mu yini imbaxadori wa hina
1: i hosi
9: na o i hosi hosi ya tiva leswi sola hosi hi ku swi kota soko ya ku a ni mukhoki hambi yena imbaxadori lweyi wa kona lweyi enjota yese lwa ku ka nga rhandzi ku

0: hi khomela ni vazendzo va yingiseti hileswaku ku pfe ku byavuta amagezi kutani loko ma byavutile magezi a leswi swa michini ya kona ya valungu leswi naswo swi byavuta kambe ha Virginia a yi yentxe hinkwaswo ku va hi tlhela hi kota ku longoloka hi khomelana so hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
1: tanya gona
0: minjhani
1: hi ka xapo xal loko mutimi ta kapitala mi ri ku mutimi matimi
0: matimi
1: ku rhulile kanya gona
0: a gaji ya ku tlanga ni vayivi a hi mina ni nga hlaya hi viriyato
1: hi viriyato okay dambo
0: a tolo loko a fonile viriyato a te a lava ya va ku va va tlanga hi ku yiva va tlanga na wena
1: lexi loko a ni yika ni ta yamukela
0: hi tele matimbe sonto yinene mina va lelambani
1: a wu copi ka mana wa mina ri ta thanda vatho ri va makwerhu wa mina dlido date va ka xibyawuni va kwavusiwa ka man'wana kasi ka cenca hi makwerhu wa mina hi surimeri mari ni kusika zalitela ni ngama ya vona maputu vana na tetro noitori sinyake ni tambela ri lovingeri vanga ni vatukulu munghani wa mina ye vhiri ya tulanga ni hanaka wu va wunghalo wa vayiva majambane vhiri ya tulanga ni ngamo ya yena Manuel Vianthungu ni xikosikazeni Ruti Cambi ni firimeri wa hina dotoni firimeri xiwani kusikazeni ya nona abelari ni kusikaze yena phazimani wa mana alisi vabeli wa sorobyani makhuzeni makhongelo ya gireje misiteri kazikuzina kuna kulo patomlee vitla wena ba swilumu ni nge vatirhi va radio hinkwawo ni malela dodo leyinene amen
0: babaye
1: bye
0: viriyato loko u ningena u nga vi ni cukumetela mazibye ho bula ni munghani wezu ka exi hoyohoyo
2: mandumu
0: ebo
2: u na zimpeki
0: swi tiva hi mina makwezu
2: a wu yo kumbi na rarapara mujatani samuchini
0: na ula ni bula na Virginia leswaku mazi ja swa ku heta ku yini ka vayingiseti purki va ta hi ba phela hi mazibye vayingiseti
2: muwisi makwerhu wa xisati phela
0: depos a nga si na heta ku vulavula
2: a nga si na heta hambi mi a nga si ni rungula phela
0: enaka hi vito bya fira wa dzunguliwa
2: okaybyele
0: mula
2: kuxile mugangeni
0: ahee
2: mabiyana nga ko
0: a tlangela dzungula leta
2: a swonto ni ta yi kongomisa ka wonga ni amukela
0: yebo
2: na tati Virginia ni
0: va
2: makwezi wa xisati
0: ka ni vambu
2: a va makwezi wa xinime Paulo Mula Andre Mula Lexi Mula Matola Biki Gabi Jose Mula Josia Mula Bayer Foroviari ale ni mugangeni ni ta nyikela emamana Fayera na mana Alegria na Embaxadori hinkwavo lava ni twaku ni vatswaliwa wa Barad Limpumba ndzongweni ka Mula bayabaya makwezi ya ni mahlweni ku mi hitamela michini hi atatela hi ntamu purisi ta wisana hi ntamu ya ni matsoni ku hi tizela makwezi babaya
0: yebo Oye, oye, bom dia. Bom dia. Ei, minjane.
3: Alberto Silva, Nicola Matola Jiguin, Kuzulile.
0: Kanimba Musinene, sonto inene xitiva mina vela mana.
3: Aya kusungula hi mwene kolano.
0: Kanimba mbulonkolo.
3: Ni vani ku tatana Jesus Meya. Na yene tatana Jema kwakwa. Alfredo Mafueca e a filha do Anga.
0: Este?
3: O filho do Dão. Na Cútua. Nem com a bola vai ninguém lá cantar uma chuva, não vai nem com a mudar de cheguei. Cutane, tangue-lhe com o chinelo, mate lá, rombe.
0: Santa Inês, papai.
3: Ah, chiletano.
0: Oyo oyo dzishile.
4: Dzishile makwerhu dzishile, so yini kwana ni baba.
0: A hi tluli munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka.
4: Na hina va va hi tluli mati.
0: Ha kuluka hi dzungula leta.
4: Tamani.
0: Lweyi wa fayira a zvetemukile namuntlha hi ku vulavula ngopfu.
4: Na ndzi ku vetemuka ba.
0: Dzele mana, santa yinene vina vella mana.
4: Mina velela na khoza hinkwawo ya metibisa wehleyana hinkwawo especialmente ka mtsalomo matevula navelela vakati mangu vakaxipanga ni vanghana hinkova radio na wena especialmente ni loyi a nga ku nyika madyongo lawu nga ka u nga ni thasiseli
0: na maze ni game nhlaya nhlaya nga mana ni ku a muyisa loyi a laha nga gwenti a
4: a swo ka nga gwenti hi mhaka mana nga ta ku nyika ka maproblema u tlherisa lovola ni swi tivi
0: na mehe ni vutisile leswaku a kasi ja i ntswini leswi u voneke swona wena
4: ka maproblema u tlherisa lovolo
0: now tiya ke ni hlaya depose para va swi vona ni vo vinyi va lovolo leswaku now swi domangana nandzu ni swi hlaye vanhwini leswaku he a hi mi
4: kalimabu makwerhu ntilonene
0: yevo pero ke phela a timhaka ta tshuka ti ku kongoma na we tshama a ku ri muyingiseti la hoyo hoyo hoyo hoyo he muyingiseti muyingiseti bon dia
5: bon dia
0: a u pasile xilungu
5: nganga pasi loko mani mani dyondzi
0: njani mtshana wanga
5: nikona malume nikona xiboweni
0: he u le xiboweni
5: ndzi xiboweni malume
0: he namuntlha u le ntizweni
5: a ndzi ntizweni ni xiboweni
0: xa a xiboweni u tirha yini mixo hinkwawu
5: a xiboweni he kaya
0: hala
5: mabuto hala he ntizweni
0: a ntizweni he mabuto
5: a xifamanini
0: hi swona mtshana wanga a kutani swi basile
5: la he kaya
0: hi byele sonto yinene kusukela xiboweni mi yinavelela mani
5: ni yinavelela mani wanga Alberto Langa ni maxelo wanga Primera Dama ni nuna wake papayi Marini na lwe va munyingi ni lweyi wa le xinyembanini lweyi hi lena Gabriel Mashava na mana Xiluvana na wena kolano ni madrinya wanga mela mpondo na papayi lwe marengula joba na legria a tolo hi tsone loko a hi fambi ni hada xibukutela hala ya ha fambanga chao
0: babaye a nga le ku va hi famba hinkwesu ke he a xibubutela ku zambiwe mina na Virginia ntse u ta he ha e hoyo hoyo
6: Ebu awushini
0: ninjani
6: apetate awone akukarata wona timpula
0: kana mpula ni leswi
6: hayana
0: xikwembu
6: yori pala vardor
0: hi swona hi tlangelile a sonto yinene mina vella mani
6: ni lavalela vanghana va radio hinkwawo va byungulela
0: loko ni tlhangana na vunta va byela ni ta ku va byungule hama
6: hayi nkosi yami ko
0: oh hi swona
6: wa le zafana
0: ya
6: e
0: ina ka nkosi yami
6: ni khensile ba xidumu
0: babayi
6: sala kolano
0: a hi le zavala hi bula na nkosi yama ngo va yingisete hinkwavo va radio a va nyoxi swinene hikuva va dzunguliwile kusukela a zavaleni bon dia
7: bon dia xichangana madala
0: xiputukezi la hi fundisa xiputukezi la
7: a bon dia xichangana hi yoleyo
0: i byele minjhani n'wini
7: ni kona masaka wu papasi dumu
0: hayi na hina hi hlayisekile haleni
7: se a sonto leyinene ni navela avasati va mina para mina manazedi fene masingi ni vana va hina ni vatukulu ni va makwerhu va mi hinkwavo na mani weye kapitini makwavo
0: naye wa dzunguleyo
7: e
0: naye kapitini wa dzunguleyo
7: iho makwerhu wa mina hilwani gamaka
0: ya
7: ni pfuye ni mukosa
0: nada
7: ni mpfuse tengi ni mudzimukile
0: ya
7: ehe ni vatlhavi va masaka o wa ni wihi loyi a nga masaka ni munavela sonto leyinene
0: ya
7: muveni wa ku khala ku ha mina wu ni dzungulanga na mpfusiri se navela sonto leyinene alaskani wa hina a seketeri jerani wa hina vanhu vo ka masaka vukhongeri na yena Lopes Francisco Mondani i lidere komuntari wa hina na wena kolano ni ze areli makwakwa ni hinkwenu mi nga kolani xitudio ni khohlwanga futhi ni vangani va radio hinkwavo ni nga tani mukhomole a na mahala u nga ha wutisi titi bye bye sala kolani
8: yebo
0: 6:31 a kona muyingiseti wun'wana haleni
8: hoyo hoyo allo
9: byixile papa yin'wana
8: byixile hi xisela ha mani
9: u xiseliwa hi Adolf Manuel Vule patrini wa fayira humara ngana wa yini ximama
8: fayira hi lweyi wa ku va zetemuka
9: ye lweyani
8: a timhaka ta
9: a ta tlhele dzingisa hi nghena
8: a timhaka ta fayira hi tinyingi ti dya nkama swinene hi byele sonto hinene mi navelela
9: maniulungisa
8: swi dya nkama hi byele sonto hinene
9: sonto hinene ni navelela nsati wanga Maria Josepha Bulli ni nga akateki ka sonto leyi ni ya ka yine pespele ohala mabalana nka kona wa ni yingela leswo kateka papa ya pespe na fayira humara afiliadawanga fayira humara na mungana wanga Dinesh Mangu na yene papa ya paruka ni ngena yena akateki na Orestu Mukopo na Gabriel Mfundisi Majokoshani na Berta Shiziani na yene nikamzivali yene papa Sabadu Muhambi na yene ninga akateki ni hinkwavo lava ni va ni yingelaka nkarhi lowu varungulu va ni padrini wanga Mario Rafael ni hinkwavo lava ni yingelaka nkarhi lowu varungulu wa Adolf Manuel na yene kosi ya mile zavala na yena akateki bye bye makwerhu
8: yebo
0: wacedzile na 6:33 etikweni hinkwabyo bya Mozambique
8: hoyo hoyo allo
10: hawuxeni bani
8: Ishisela mani.
10: Ishisela na jive mmanjani lana abuwani abarla jubu.
8: Idzovo.
10: Ina osa.
8: Idzele kunjani?
10: Ukemlikona yo mkushwani takwini kama wako.
8: Loko kudzuka kutitimeta nyana leswi ya mazwito masungula kuva mafotosa.
10: Ntela.
8: Ina ka dzovo sonto inene n'wina velela mani.
10: Asinti ni navelela ajala mina Arlindu la Juba.
8: Okay.
10: Njikana abelelwane ni ya navelela Chambali. Alfred Muhambi. Na n'wamnyingi Bohani. Alfred Mafieta. Hinkwavo vanghani va radi lava ni twaku ni vanelela sonto yinene. Kwene ku rhula va ya tisondzelaka hi nhlayitoyela kwazi ta wona mindyangu la kaya.
8: Ahee.
10: Amizokumvulu na wena kolano.
8: Kenzile.
10: Na real makwakwa hinkwenu wa radio.
8: Yebo.
10: Ani si munhu. Ku hinkwawo lava ni twaku. Tolo unene ba.
8: Bye bye.
10: Bye bye.
0: Wachi loko hi hlometela bya komba ku vadyaka n'wambangu lomuna hina.

0: mina la ni nghena ku yinavelela yona ka pima kwaka ni muta mukhongeri mukhongeri na yena ntanu yena ni nghena ku yinavelela a sontweni
1: ya
0: loko xikomba xi hlayisa
1: hi swona jaro ni tlangelile
0: chao
1: bye bye. Porque se já o vou voltar, vamos na vanga quarta. Cambio se vou tule show, chanco casnen. Oi, oi.
2: Auxil.
1: Emmanuel. Já
2: com a mamãe, vamos escrever bem com o lavo.
1: Já o retile bolo.
2: Deixa a minha gente só me ver. Jeremias de Moyan. Na bima bullying kwa ni mimi mela aga moko ya fabi pasi ya ara kumutiri wala. Ni mama na fire ni mama na nga wateka kai papa. Anu kulisa vyo ifamba la ya kwa ikasa kwa ikili.
1: Ya, deposi loko utelo mkuma nwe emo ya na mzele so kwa mjula. Maka ya kai kulu sinene ya binza.
2: Ashofer na ya na kuko ili gazolini jo itikseli la ikulu.
1: Loko ame hi vitana po dia hi talisa ku famba-famba ni swingumbungumbu
2: teka wena papasi duni ndyangu kwala na mana vixeni
1: yebo
2: ni teka mana fire na papayi mula na papayi marivulu kwala juba papayi zibia mgazini na mana ordesa mahungana ni teka vamana Izaura mana vuvulina na vuvulina ni hinkwavo swi va le xitichini ku ha jana famba na vulavula njhaninkulu xa
1: ya
2: tizoni
1: babaye
2: axakupa
1: wajidile na sage na 37 minutos e meio a ele xidulwini amatendeni hoyo hoyo
3: xile papai
1: Albert
3: yena
1: ebyele minjhani n'wina
3: hayi
1: Nein, ne, ich leise gil Albert.
3: Kan mambo.
1: Sonto ide ne ngui na vella man.
3: Ah, mina na ina vella hin kwa wa ingi si si vara di Mozambique.
1: Aye.
3: Imu ti wa mina ran.
1: No, na vellu a sonto ide. Usali si.
3: Ah, usali si ma. Loko nga u na vedi, u tanga vedi o ima.
1: Wa evana ma Albert.
3: Oh, la vega kirela.
1: Isana ihlengelile sento inene kuwena nindanga zo.
3: Oh kani mambo lava ku thala ikutitimela lava ni vagwile dika mina.
1: Nada. Virginia ali loko u tirhisa mafurha ya nguluve swi hlaya swa ku na wa uhlambe.
3: U phazama kola. Ina u hlambe mas u vona nguluve ka ku ayiti sirani.
1: Sala kola. Watch it, Lena says that 38 minutes. I'm covering you, said Vacon enter. Oyo, oyo.
4: I cannot do.
1: Minja, nay.
4: Colonel Muganta, well, about the moon, what I say is and go and go on John.
1: Ah, it's the moon who come by and cover it to luck.
4: I'm as young, go on, eh, to the permanent moon, what is the moon to lie?
1: Ay,
4: Tatana's the moon for, Kuwati sotoli nene, nisugula ya wene kola anana virishina mandati.
1: Kani mamus ne?
4: Nimi kawula ka sotoli ya mwani sonda kukata kenta.
1: Yebo.
4: Niweka mina hanochi, nitati rungula nyamunta habasi kumu nishubebana.
1: He, hita kafaya kutama bolo mina na virishini.
4: Virishu lani papai ayamamana ineza nga kaluta lani nukuhu. Akalta na na se buye sa tada chikati na yambala. Tenga buye sa bulo la nombo da shungi tu se se kufuza.
1: Ya.
4: Ya, ni tenga ni samalembe ya moja, ni tenga ni samalembe ya mchado, ni tenga ni samalembe ya mina ya utaliyo.
1: Amaka ya
4: kwa hivyo. Ya kwa hivyo. Ya kwa
1: hivyo.
4: Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Matumu ni makate kwa hanoche.
1: Ya.
4: Ni nawelela sonto inene para seto amana Fatima Shukonela Mbanzi sabado albino Mohambe nuku sonto inene ni seto yena ni wana wa yena wa bakatiki amana nita manyike ko hala mahulina hala ni unamukawula yankadolo

0: kateke na yena ve nisondolini nene basta buyisa xidosana haleni
1: yo
0: ya tulanga na yena niku ave ni sondolini nene n'wana wa mina yezaura undatisede chileni ka tatana marima aveve ni sondolini nene oras makhangwani ka maxemele niku ave sondolini nene tatana sidimu ku tatela hi ku swi kota kambe van'wanyani vawe ntawa hinkwavo hinkwavo vangani wa ya rem red musambeka va ti ku tlhaveliwa hi mani wa le mbandzi ka sondolini niku ntirho wa hambe loko muka ka va rhongola ku mani wa le mbandzi ale ahikatikini sondolini nene bye bye
1: bye bye
0: hayi
2: hina 6 horas na 41 minutos ku dzumisa ntsena leswaku loko hi ningana ka nsimbi ya 7 horas hi ta ya kuma matimu ya siku
1: hoyo hoyo byi xile
3: hello
1: hi bula na mani ku sukela kwini
3: u bula na Vilankulu laha Portiriki mbinganini kwa matutwini nkana mahaxa
1: minjhani Vilankulu
3: Hei, kona, kona, huzwa kutitimeta nyana, maja, komu ndi shambili, ha? Shamela.
1: Ah, mfoto. Leswi, na mamana ni mutu hakama kwa kwasa, hele soku, niku chela matanga sina chela.
3: Achili. Zuhume kushambini zizi.
1: Mamana anga hembi.
3: Dada.
1: Kutani na anga hembi swi hlaya leswaku na ye o dzuka loko u ku hlambile
3: na u dzuka hikuva alpha mina ndzi vukisile hlamba leswi loko u nga hlambi pheka titimeta
1: i swona hi byeli sonto yinene mina ve lombana
3: a sonto leyi ndzi navele kusuketela kwala ka n'wina laha radio a te ndzi nghena koselelo vayingiseti va radio Isto tsoma nda huma le mashishi kaya ka vana va mina leni yane. Ei, vo khelele dzi vana velela sonto inene.
1: Yebo.
3: Kolo Porto Rico dzi vana velela sonto inene. Na papa ishi hungu anga le ka tembi. Ei, dzi muna velela sonto inene. Na papa imanyisi. Dzi vana velela sonto inene. Hi kwala hosi. Ei. Kana mambu chawo le zute ka kama ka vanghana.
1: He mngano. Dzungula mamana lwe wa kuhlekana lwe.
3: Nda mudzwetela kwala wa zwizwa na yena.
1: Bye bye.
3: Bye.
2: Wa swivona loko u ni madzimi leswi ya. A muyisa lwe o hemba kwa hlambile. Kutane a hemba ku vensa ta ku zwi.
1: Hoyo hoyo.
4: Awshen
1: imanile
4: lwe hi Philip January
1: Philip January
4: yeah na Philip January muloshi katinge
1: eh e Philip
4: ka kwini ka kona
1: Philip
4: va wa tiva swa ku kuma ka kwini ka kona
1: hi leswi ninavela ka ku va ntwisisa swona
4: a kuma ka la ka mahelani ka ndhawu ya vanhu va ku xura la
1: eh Me da sone.
4: Lomo auto aukume munhu akatwa ntlala lomo nada.
1: Yeah.
4: Ami tekwa yini tsama le. Ba ponile, he ponile lomo.
1: E swankoka.
4: La kunyikela mahunga ya lara ya la ka mahilani la nda ku hlwela namuhla la.
1: Eh.
4: Ni sukile aka ya lana ni pushana ba vatsongwani ba manhu wa muti zwiri na fanisela mazive ala kwatsa.
2: Swi vonile leswaku nawu ku ni u bandido maxi pronto a hi tenderelwe muyingiseti
1: hoyo
5: va va duma lingani DVD ti kwenza ka mahlungulo
1: hi loko ka mahlungulo
5: u ka mahlungulo ba va na mani
1: DVD ku njhani ka mahlungulo
5: swa ha fambanye na khwatsi bava hi yoni khuhlwana le mavabyi ma kona
1: Ei.
5: Kambe va insrimera ba hi tendera mpela. Hi ta hlaleswa ku hi ta pona hinkwerhu.
1: Amen.
5: Ni nevelela nkosikazi ya mina ni vatukulu ni va ka masinga hinkwavo va lwa ka wa ka masinga. Nevelela na n'wini kolano Mosambiki ni vangani va radio hinkwavo ni nge hi hlaye hin'we hin'we. Ka khulu ta tiganda a ka bon. Vuyangwane hi minkondzo na yene. Nevelela vutomi nkosi yami Ganda Mahlangu. ka hinkwavo va Radio Mozambique ku sukela ka nyaka ante ka mabuluku ni va nevelela vutomi hinkwavo emikhuhlwani a vi mi leyi mikhalutaku hi ya xipiritani hi famba ya xipiritani a fambili DVD tikweni bya ka mahlungulo chau zinyo
1: babayi a hi na DVD ka mahlungulo yo hi swone oyo oyo yebo
6: Uyo.
1: Uyo hlayisekile. Ngwana ke minjani?
6: Hala yena ukhona uthetho.
1: Kambe mitemi mane.
6: Oh, emandaba esithola ka Jonas bawo la kumala mali.
1: Bo, então asi uzama kuba u justifikara kuba minga hlambe.
6: Ah, andwe. Mina ntama hlambela ngimanga likoma le hlambe.
1: Sunday day, and we never love man.
6: And we always go and pan on him.
1: Yebo.
6: Limpan Milanga.
1: Yeah.
6: Limpan Lim Kavin, that's to win. That's the last show in Ponman. I will listen to the name. Yeah, like a cocoa. Una Kuskaza mean and our ring. And I am in a lesson to the name and my power and power is there. They love and get over it.
1: Never like a Jonas in South Vanilla. Is on the post, the wife on Bell and Kongi in the bush. And mom's name, Bye bye. Eh, Burger, thank you. This Yeah. Eh, oyo oyo.
4: How shame?
1: Emmanuel.
4: Lui ile jani ile Philippe January. Mbe mananga ni chova ni wa mani mani mani.
1: Nombod u fona hi chuna ndo wena.
4: A ninga chunangi u ni chova ni wa.
1: A
4: ni tirisi swa majuna leswi mina leswi.
1: Tutuma hlongolisangama.
4: Lana a ni vulavula timhanga ta ku a ni tsava liya ka mahila leyi ni nyikela la dasage la. A wu kongwanini.
1: Yeah.
4: Ni nyikela la ntolokona la sisila la a murombeni. Ni jika ni nyikela ka padrini kola mahilani na madrini delighted. Na nguna vara tu swaka hi treni khwatsi vandu wena, buya ni la mahilani muta nyikela reportage.
1: A wu hi vonanga?
4: A ni mu vonangi sweswo ni khuluma ku na n'wina ni wona hi ka mativizawu na n'wina la.
1: Pronto sala kolana.
4: Ta beka ni mambu chao.
1: Eleswaku hi famba ngopfu. Oyo oyo.
7: Ashen.
1: I mani lweyi.
7: Ha mina nge tintiva mina ntsika hi vana ni mata.
1: Ah, hi vana ni mata.
7: Ta ka ngopfu swinene ku fana na wa mina a hlanganisa malembe. Manuel Francisco Mbanzi.
1: A hamba malembe na munhu.
7: Papa?
1: A hamba malembe na munhu.
7: Atanganisa malembe namuntlha malembe ya tswaliwa ni lembe la muchato
1: hayi leswi u leke u wanone mati ku ve a fonile a tihlayela ha byakwe i njhani mati wa kona loyo a ha tiza
7: a swo wanone mati leswi i swo swa ku chava ni mabakiti leswi
1: hi laha xa ni vonaka kone mhaka swa ku hi kone Eu kuva ninga vutisi leswaku a xana leswi okay pronto
7: ni mnavelela mathomo ni makateka ni kwa kateki ngopfu swinene a ve wanuna le wa lirhandzu a ve wanuna wa matimba swinene wa ku hlayisa kahle ni ku hinkwavo va sabadalbin mohambe a va tiva titwa mikulungela va Manuel Bulli va Gabriel Majoko Nhlana na va Zuriya Tilaka a va tiva tata mikulungela
1: ya maze a nga hlambi namuhla hikuva a ta yamukela va yena
7: ya ku hlambeni sweswi va sweswo ka
1: laha pronto hi swone vaxume babayi a hi bula na anonimato
2: xilungu lexano ni mato a ndzi na xipasa swinene maje ya sta jandlela ku va ndlela a xikolweni ni ya xikamba swinene ni ta dondzisa ni va yingiseti a u swi tiva mu yingiseti leswaku ku ni xilungu xa anonimato hoyo hoyo
8: hallo
2: bon dia
8: bon dia dzishi
2: I mani loyi
8: loyi Carolina a ku tshama boa
2: a bowana
8: hm
2: ya a Carolina
8: oh
2: ho janelo ku va hikanela
8: wena ani ku tsala
2: ho janelo ku va hikanela
8: ai janelo no kala
2: u yenja yini
8: no yenja mashubo munhu chawa nkwala
2: hlalelana Eso na Carolina sento ine ene kusukela bowana. Ni na vela man.
8: Ni na vela wo kola nunga ni amke.
2: Na kuluka hi kunyosha.
8: Ni mamana wanga na mamana nyanong. Na vuvhele na Gabriel na vuvhele na Maton. Na papa mungwana. Ni vengi sweti hinkwavo ni nga mudivali vhovha mina Argentina. Makwakwa kwa hala ka machola. Kuni kuno asati wa kushonga la jaka uku gandisa.
2: Xikwembu.
9: Au shee.
2: Eh, uko.
9: Niko nento.
2: Ii, unga tlasa la kumbine la.
9: Au, niko wenu wolo wa yini we.
2: He. Loko wuzi tifu, voku utwa valungu nesu. Vakaza tisaka shu.
9: Nisa kuva ku holela mali maka mula ni xipi.
2: Xikwembu.
9: Ha.
2: Engani ndzela ama.
9: A sonto le nene ni navelela wene. Ni nuna anga Alberto Langa ni valanga hinkwavo. Na inena Gabrielo. Na Ize Bakete. Na Fernando Guerrero.
2: Kunewe ni wasati.
9: Ni mapati ya mimi.
2: Ja ayanga mina madzunguniwe.
9: Ha ya ka unga mashaveni mafurada.
2: Mosi
9: alukulo ku xava mafurada ma posa mo mo famba ni xibomba.
2: Kasi nina muhlalesi anga sina boyisa cobrador.
9: Nada.
2: Ya. Na
9: wena na Virginia wena matibana.
2: Aloko hi suka la na Virginia. Ai impia kona
9: ta. Ndi mu khai malo ka la hi mudzungulu kola.
2: Hi Virginia ni tizana yena.
9: Ah, mini loka no wa ni mineng. Anta ta munika la mayo mbuya mafurada. Mbanga ta dana kola ntsuru.
2: Sala kola. Wai vana maka leita kana ngwa munyingi. Wene Virginia. Eh vali mapatu matata na metshama. Hoyo hoyo.
10: Rasir Basdu.
2: Iya bo.
10: Ah, ekah kita jumpa, lalu nanti kita jumpa.
2: Aye.
10: Ah, makungga, makulah, lalu pukai gereja tu.
2: Isal si malaiso.
10: Alfon ti nabi lawan kanen kuaw barat, kanen kuaw.
2: Amina si slau slau ngui.
10: Nah, dalam aku lawan yang aku dah fokus menyinggi, mana sih masih nak muka.
2: Iya bo.
10: Iya bapa.
2: Salah kolan. Hey. Nako nada juro. Eh, kasi amkama já ufa mbi. Oi, oi.
11: Virgínia disse do.
2: O cone colega. Ah, nonje Virgínia lua iene lua o colega.
11: Iene.
2: Xikwembu.
11: Alô, kuku Virgínia, alô, kuku xa, o vita na mene, pê.
2: Ano vita na Virgínia lua o colega lua.
11: Oh.
2: Eh, leswa ku nwa munyinga ta hi buyisa la mapato na mehlu.
11: Eh.
2: Eh.
11: Nta boya la mene kola.
2: Uta ta jula yene Virgini.
11: Eh, ni jama pato.
2: Salela ni vaka sidumu. A iti mbini tingani lwe wa nwanyana lwe.
11: Eh.
2: Inzale Virgini, santa inene mwina vela mani.
11: A santa lei nele, no sumula e ue ni colado na chara Virgínia.
2: Yebo.
11: Neba colega vaco um quavo.
2: Yebo.
11: Neba neba ganu vaga um quavo varado.
2: Ya.
11: Ninga muti le mama na faira kumba khalutile atola ni shanseka hisila namusha ni shanseka mati.
1: Então a namusha akuhlamba nada.
11: Nada.
1: Mbuyangwana.
11: Nile singa shizabilisa.
1: O banku lungwana.
11: No banku lungwana niko ha kuna mati kumbe ku chava mati.
1: Virgine. A xara wa ku o dzila hikuva a yingela leswo.
11: Ma.
1: Virginia haleno.
11: Oh, kalma.
1: Bye-bye.
11: Ciao.
2: Wa swi vona Virginia loko ni talisa ku va ni hlaya leswaku nawu a wu ti yenci i vito lebya Virginia leti. A va twani ni mati nada. Hoyo hoyo.
1: Allo.
12: Uxeni.
1: I mani lweyi?
12: Alfred Rubin Khosa.
1: I Khosa lweyi? U kona ndwe?
12: Ni kona, ni ya bara FLM.
1: Mi le FLM Khosa?
12: Ni nga ba.
1: Hi byele, sonto yinene ku sukela FLM, mi navelela mani Khosa?
12: Xa ku sangula ni navelela wena u nga ni yamukela.
1: Khona mambu swinene.
12: Mora, ni hluphekile kusuka ka loko nghena no zama.
1: Xikwembu?
12: Xikwembu xi ni pile.
1: Ya.
12: Navelela a igreja leyi ni khongelaka ka yona igreja Luzia Zion Apostolica de Mozambique.
1: Mhm.
12: Ku vula leswaku i va byela hinkwaswo va nga xeliweni.
1: Ya.
12: Ku se tirhisa ra domingo loyi.
1: Namuntlha leswi?
12: Nyamuntlha leyi ka yena ya sonta a paroko da Mavoti.
1: Ya.
12: Na lan'wana bispo João Xinyani Matinho.
1: Okay.
12: Ndzungula ni vangameli hinkwavo ni vafundhisi. Ni mazona hinkwawo lama hi lumbaku ni ka gaza a xokwe.
1: Ya.
12: Yana varungula hi vito la Xikwembu. Ni ku na wena wo rimpfala wani group ya wehe. Hi loko a fika kaya u va kuma ku rhulile.
1: Hi tlangelile.
12: Ciao ciao.
1: Bye bye.
2: Virginia. Hei dzungulo wile haleno. Kutani ho kozisela.
1: Allo.
13: Allo.
1: Hei bula na mani kusikela kwini.
13: Na Karmon Chakati la ka manyisa mungwini la.
1: Hei la ka manyisa mungwini.
13: A mungwini la kwaratela la. Ke titi la ka manyisa ne unwa kufona. Suni kundula jane pa mezo leso.
1: Oh, mose ufoni la ka Chakati.
13: Asondoli ni rungula. Asi walu wa mina Vashku Nsumbana aka manyiza.
1: Ya.
13: Ngula Salvador Mahanuke, Antoni Mahanuke, Dorana Mahanuke, Chauke, na kurungula madala Chauke, na papaya Euzede.
1: Na wale ka manyiza.
13: Nina igreja vege aposto ulata zira ni mungwini. Kalimamba som.
1: Bye bye.
13: Ciao.
2: Vale swinandzi ka leswi yaka ugan'wini.
1: Hoyo hoyo.
14: Kotolo xibu.
1: Himelwe.
14: A ni nga hlaya hi swinwini khale.
1: Loko emine a ni hlaya.
14: Bya ku va mihlambintini. Majiwa matiolo ka mavoko.
1: Hi byeleta ta.
14: Ka mufambileyi tala xibu. Mina ni navelela a yi greza bezipesteni wa ka mavoko. Mavoko mavoko doyi. Ka tshonisa ka xikwana ni vangani hinkwavo va rhwana na wena ni kona hi sonto leyinene
1: bye bye
2: hi zandza ku va hi tlangela hina hi tlangela vayingiseti lava va hi foneleke lava va swi naveleke ku va va fona va hluleka lava va kalaka va nga dzingisanga na vona ha va dzungula lava va tlhanganiseki malembe ku fana ni nuna wa anonimato. Anonimato inje tenge mi muhoyozela muyingiseti muntshwa vito i Anonimato nkatake na mhlamba malembe
15: Radio Msimbika Maputo
2: atikweni vakuzondzwa ka hina setoraj a yeni yakuma matimu ya siku.
16: matimu ya siku.
17: Namuntlha hi ta tsundzuka ku hluliwa ka masocha ya vukolonyi bya Maputukezi hi mintamu ya Sheikh Al-Bin Her a Kitangonia ni ku huweleriwa ka nkhululeko wa tiko la Niger. Hi dzase xika mawuru wa 1857 mintamu ya Sheikh Al-Bin Her hi nyathise makungu ya Maputukezi ya ku phanga muganga wa Kitangonia. Mhaka leyi yi humelele nkarhi vana va tiko va nga tiyisela ka vuphangi bya vukolonyi. Hi nkarhi wa kona loko Maputukezi ma baleka musizi wa mintamu ya Sheikh ma hisile miminti hinkwayo yi nga ha li kona ka xikomu ni Musuril ma tlhela ma khoma ni tindhuna ta kona. Nambileswo Sheikh Al-Bin Her a game hi ku khomiwa hi Maputukezi a rhumeriwa le Xiboa lowu ma pfaleriweke jele hi 1874. Hi mawuri wa 1960 ku huweleriwe nkhululeko wa tiko la Niger ndzhaku ka ku va leti a hlukanisile ni nhlangano wa matiko ya Afrika ma khonzisiweke hi Fransa. Hikola ka vusiwana bya tiko leli ni hikola ka ku va li kumeka kule swinene ni lwandle, Niger a tirhisiwile hi vukolonyi swa nga ndhawu ya ku yaka kona magovele ya masocha ma nga ha rhangela mintengo n'walungu ka Afrika ku ya fika ativeni la Chadi. Na tiko li nga se na huma ka nhlangano wa matiko ya Afrika ma nga ha khonzisiwa hi Fransa, vana va tiko va sungule a ku vumba a mintlawa ya politika leyi nga ha lwela vutifumi ka vukolonyi bya Fransa. Ave hikola ka matshamelo lawa hi N'wendzamhala wa 1958 vukolonyi bya Fransa byi nga sindziseka a ku pfumela a ku vumbiwa ka mfumo wa nhlengelo wa vana va tiko. Nambileswo mfumo lowo a wu sindziseka ku ya mahlweni hi ku landza a swileleto ni ku navela ka vukolonyi bya Fransa mhaka yi nga ya mahlweni hi ku khunguvanyisa vana va tiko. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku hluliwa ka masocha ya vukolonyi bya Maputukezi hi mintamu ya Sheikh Al-Bin Her a Kitangonia ni ku huweleriwa ka nkhululeko wa tiko la Niger. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhavuteli wa marito ni mimfumawulo.
16: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

27 Anguilosa, oyoyo kanongolo kwa tabu imbele la emisuru provincial de Maputo a Radio Mozambique. Namuhla lika sonto, kusonto leyi tani shene mbisela mintlawa ya ku hambanahambana leyi yi buseka tinsimu leti tumelelisaka avuyimbi ku xixima a milawu ya nota. Hi vulavula hi vuyimbi bya coral. Hi minavelela vungiseti dlinene hinkwakunkwaku lomu mi kumaka na milikona. Namuhla ku ni ntshololo kukulu ngopfu swinene wa vanhu lava va ambaleke timpahla ta nkuxi ni ta ntima sizento preto ti engetelanyana eka ku basa kutani u tivutisa ku xake i va mani lavaya. I lesimu lezi nga ta sungula dzonongo loko namuhla fambisiwaka Elvis Magaya i ma presbyteriana lexile

aveva mamana va IPM loko va yimba mindyangwini yesu hosi yehovha katekisa afrika hikuva eyi leswi nga ka swona min'wana minkama a swi hlayiki timbilu ti kambekile.

Kanma swinene e pfala kwala nongolo kwa ta vuyimbeleli wa namuhla ini minavela swa ku mvini a vuyingiseti byinene lomu mi kumiki na mulikone milelo wa Elvis Magaya va le ku yiswa misava leyi nga ka yoni a mina byalanga hi kombela ku va mi heketa vana xitsontwanini swi nga encenge loko mo va hlupha kambe mundzuka siku mu ta vona a handzu wa kona a ta va vatsongwana lava va nga ta ve ni ku hambana ni van'wana va lomu tikweni hi lelele ntlawa ntwanano milelo ya Elvis Magaya sonti taka tlhela va ku nkola hi misiri provincial maputo wa Radio Mozambique. Bye bye.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Simbibila ativisa tikweni wakushanjweka hina 8 horas. Mintijo iashitzaonga na kuna milumba emissor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique. Emiasha mfuke na 102.3 ka frequência modulada, milhoi telecão da média. Magu de 89.0 ka sila pontadori 90.0 em Kokulomo. Eko nehilikaji hilongolo kana wene. Kamishi wa Sonto ya 16 ka agosto, olembe 2026. Etutuma hiya kumana konoko, Patima.
2: Kupatima. Unandi javunanga. Patima.
3: Ikela hiningena kashkoma moya shaku akuva hikupangalata mwingiseto akuzandreka hinongoloko Patima Maputo 2026.
4: Lan, itla kushava imbeleni vachayi vashunza nkulu Maputo hikutirisa ntshantsho avunanga.
3: Yingela nongoloko lo hivunyaminyami akuva loko kuthlasa nkama wa kuvota kutekela kuswilandza hila swifanekela ka hakone hindlela ya kutihlawulela alisimu.
4: Low, inongoloko Patima Maputo emisor provincial di Maputo a Radio Mozambique. Leo ungata wingisa kamfukene sonte a viki rinwana rinwana ngaro 8 horas e 10 minutos ni kupinda e 22 horas e 10 minutos leso wambiri.
3: Jimuka, unga ingela nongoloko low loko kumeka amagudi hi 89.0 FM apontadoru ha 90.0 FM. TMT, canal 923, ni internet, loco de letela Rádio Moçambique, hi www.rm.co.mz.
4: Kangu Valei, yamashweni kuwa itirisani ma Rádio Comunitária. A Rádio Comunitária Ramagodi, ungaikuma i 105.5 FM. A Rádio Comunitária Rakamwamba, 102.7 FM. A Rádio Comunitária Rapontadori, 92.6 FM. Kama radio kumitara lao hauna rikawona, nungulukulu, uyamfukeno untlano, unwana na unwana, inkari wadza satoresh, upinda msumbuluku, inkari wakufana. Radio kumitara shinavani, 96.9 FM, na uyakamfukeno tisonto inkwatu, inkari wadza 9 horas, upinda iwaunaru, inkama wakufana.
2: Kupatima. Munandi javunanga. Patima.
3: Tani hila ha hiku dumbisike hakone viki jikalutiki. Iisa mahlweni a vupalushi dwatin simu tiningena ka kampalisanu lowu. Vupalushi dwitaka gama hi sonto 23 ka agosto lwa tutrumaka. Nshaku, itaningena ka shienge shaku vota. Loko kutani hika siyavu gangwini dwa vupalushi dwatin simu hi nkwatu.
4: Namuntla ilulamisile kume watinsimu ni mune akuva hi tipaluxa.
3: Wakusungula ningena kaka xiyenge xa ku paluxiwa namuntlha i Izil Mutana lisimu jili na ku zandra. I n'wana wa le Bowani nhlayo ya lisimu i 29.

0: Kuhlesa shko shana Batele vanuna wawena Tishaka tanuna wawena
1: Wa ugamu a kumeka kana kombikisa avunanga byakwe ndzeni ka nxaxameto wa tinsimu ka ntlawa lowu nharhu wa Phatima Maputo I Big Gwambi wale ka Manyisa ayimbaka xipoko xa usiwana lisimu leni linyikiwe a nhlayo ya munhu wa makume mbirhi anga 40 idoshi.

byixile ntsengo wa 250 milioni ya madolara ya ximirika i mali leyi nga ta tirhisiwa hi mfumo ni vaseketeri va woho a ku yakeni ka xitirho xa ku tleketla ni ku hlayisa kumbe ni ku rhumela agage natural na risukela ampolo wa bayira xifundzankulu sofala ni nyasoro exifundzankulu Nyambani. Xirho lexi xi ta fana ni lexi se xi yekiweke emugangeni wa Timani lexi xi tleketlaka egaji xi kongomisa tikweni ra Afrika-Dzonga, kasi lexi kunguhatiwaka ku yekiwa xi ta koka egaji lero xi kongomisa en'walungwini kun'we ni makarhi ka tiko. Ndzeni ka makungu lawa, mugqivela lweyi ku seniwe exipfumelelwani xikarhi ka ndzawulo yo hanyelaka ta migodi ni magezi ni nkomponi ya ENAGA ntirho wa ku pfula ka nhlengeletano ya vuchume nan'we ya ndzeni ka nkama ya ndzawulo leyi laha ku fambeni ka masiku manharhu ku nga ta vonisisiwaka emintirho yi landziweke a lembe lehundzeke kun'we ni leyi nga ta landziwaka ka lembe la n'wexemu. Loko a vulavula emakungu lawa, murhangeri wa nkomponi ya ENAGA a twisise leswaku a ku gameni ka mintirho ya ku yaka exitirho lexi ntsengo wa 4 miliyoni wa matonelada ya gazi ma ta va na se ma rhumeliwa kumbe na ma hlayisiwa a wu sukela ka mpolo wa bayira exifundzankulu Sofala. Bandla la Frelimo exifundzankulu Maputo li tshembisa leswaku hinkwaswo swi vekisiwile a ku va enhlayo ya 110 wa vakombisi va partido leri va yendza hi tindlela tine a ku ya va ya kumeka ka nhlengeletano ya 11 ya bandla leri yi nga ta endliwaka hi masiku ya kusukela 21 ku ya fika 23 ka hweti leyi a dropeni la ximoyo exifundzankulu Manika, tani ku vulaka murhangeri wa bandla leri Carlos Zavala. Zavala a tshembisi na kona leswaku lava va hlawuliweke va ta teka eswivilelo swa vahanyitiku va xifundzankulu Maputsu a ku va swi kombisa ka nhlengeletano leyi a xifundzankulu Manika. Vabindzuli va ta swa matsavu a nkuveni wa Imfuleni va kombela enseketelo ka mfumo a ku va va khuleliwa emuselo wa Imfuleni lowu swoswo u taleke hi misava kumbe ni nsila. Matshamelo lama endlaka leswaku ka swaku mati ma nga fambi hi tindlela tinene laha ma talelaka emasimu ya vona emugangeni lowu wa ka Matsolovo. Tani ku vula ka vona se ku ni malembe na va hanya ni mhaka leyi, kambe a va se kuma etindlela ta ku va kota eku tsemakanya exikarhatu lexi. Murhangeri wa nhlangano wa vabindzuli va swa matsavu wa xifundzankulu Maputsu Alexandro Hongwana a hlamuxela leswaku hikola ka mhaka leyi timpfula ti vonekeke edorobeni laka Maputsu a xifundzankulu Maputsu ka masiku ma hundzeke vona va luzekeliwe hi mibyalo ya ku hambanahambana ku fana ni makofu, matluka ya masala ya salada, marapoi hambi ni ximati. Tolo lexi kanekisweni xa ka mhakaneta exifundzeni xa Marakweni ku game emagovela ya ku pisa evahaxi va mahungu ka swobyana swa mfumo laha ku fambeni ka masiku manharhu va kumeki va tlharisiweke hi leti tiyelenaka ni ku va kota eku kumbe ku vula leswaku va kota eku paluxa ni ku tirhisana kahle ni vakulu va mahungu ka hinkwaswo switichi swa swobyana swa tiko kun'we ni lomu a swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Lava va buleke ni mitirho ya Radio Mozambique ko ka makaneta va kombise eku tsaka swinene na vula leswaku magovelo lawa ma ve ya lisima ngopfu swinene hikusa leswi swi nyingi va nga swi endla ehandle ka nawu. Ku karhi ku voneka eku luza ka tihomu eswikanekisweni swa Idla Josi na Maxele a xifundzeni xa Kamanyisa na Mashubu exifundzeni xa Marakweni. Matshamelo lama ma endlaka leswaku vurhangeri bya ta mfuyu ni vurimi exifundzankulu Maputsu byi rhumele etintlhari hi xihatla ku va ti ya vona kusuhi xivangelo xa mhaka leyo. Le emashubu handle ka ku luza ka tihomu ka ha voneki na kona eku luza ka munhu wun'we
mulusi wa swo swifuyi leswi tani ku vula ka murhangeli wa xikanekiso xa maxubu Stelio Xiboleka. Kasi le Ila Josina Machel mhaka yi karhi yi vonaka hi ntshimantshima emugangeni wa Dzongeni, laha ku ya fika sweswi se ku luzeke emakumambirhi ni munhu wa tihomu, tani ku rungula ka murhangeli wa xikanekiso lexi Alberto Mukauke. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, kasi man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixonene.

ingena mfukeni mongano ingena iku tshava lukukulu itsakile iku sa hive hikumana kola kankamalo wa hine lavantsha kankamalo wa hine lavatsongo utave na mine Tomas Makwakwa ka vukombise bya nongono kulowu kun'we na Zazana Fatima Vidadi na yene malumi Julio Mavota hi mi navelelaka vuyingiseti lebyinene ku nongoloko lowu a hi dyondzeni wa siku bya namuntlha wa swi tiva leswaku sonto ni sonto loko swi ku 9 horas na 10 minutos kumbe hiwawu muni hi 17 horas na 30 minutos hi nghena mutini waku mangani ku va hi dokadokisana hi swileleto swa nkoka swinene leswi taka ku va swi hi pfuna ku hluvukisa vutomini byebyo swa nga lavatsongo swa nga vantshwa namuntlha mungano hi ta dyondzisana hikwalaho ka mhaka ya nkoka swinene ka nongonoko lowu inaka hi ta khanela hi lisima bya ku hlayisa matshamela ya moya kumbe importancia de cuidar do meio ambiente hi ta khanela hi mhaka leyi hikusa ha swi tiva leswaku iya ku talaka tindlela ni Mosambiki ti tali hi nsila ya nsila leyi hi hine hi cukumetaka ha swi tiva leswaku kumbe lani hi hanyaka kone ku nga kumeka ku ve ku nchima na hi swi tiva leswaku a nsindzinselo i ku va hi ku kula

hi ta vulavula hi mhaka leyi na hi navela ku cinca mapimiselo mungana hikusa i swinyingi leswi swi nga humelelaka hikolaka ku hi hanya mbangu wa ku a hi hlayisanga a matshamela ya moya hi xifananiso vona mbangu lowu ku nga ni nsila lani hansi ku tali hi makhondlo ku tali hi mahele swimpungwani ni switsongwatsongwani swi nga humelela lephe leswi swi hi vangaka mavabyi ya ku hambanahambana phela.

se wene unga ntsongwana wene unga muntla lwi wa ku xonga wa ku saseka uni mfanekelo lowukulu ku laveteleni ka ndlela ya ku kukula lomu ku nga ni nsila ya ku tshama ka mbangu wa ku sasekile hikusa na wene u sasekile phela.

na hi nga setatela mazwito hi hleli ku mhaka le ya nkoka swinene hi ta yingiseta vunanga lebyi bya lisima ngopfu swinene nakone byi paluxaka swinyingi hi hleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha salani hi ku zula hi ta buya ku nga le khale.

kutani namuntlha hi ta khanela hi lisima bya ku hlayisa matshamela ya moya kumbe importancia de cuidar do meio ambiente. I ncini lexi hine lavatsongo lavantshwa hi fanekelaka ku xi yenca ku va hi ta pfuna a ku saseka kumbe ku va hi ta pfuna a matshamela manene ya moya meio ambiente. Hi ta vulavula ni vanghana vezu lava va miganga ya ku hambanahambana kutani va ta hlaya swinyingi leswi voni va swi tivaka hi ndleni ku mhaka leyi ya cuidar

kumu swinene vangana vezu vone vanga swikota ku vulavula swinyenge hifeni ku mhaka leyi eyi a va swi tiva na wena ke munghana inje wa swi tiva swa ku hine vantshwa hine vatsongwana hi nga yinchayini ku va hi ta hlayisa matshamela ya moya swilo swi nga swi kota ku zumela a papela ku va u ta veka mavonelo yakho hi nhleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha hi nhlayo leyi paluxaka 85 22 38 923 85 22 38 923. Zumela tsalwa na u navela ku hlaya leswaku imfini leswi hine vantshwa hi nga kotaka ku swi yenca hikuva hi ta hlayisa matshamela ya moya. Mungano, nongonoko wa namuntlha u gameta kola a va hi ku tshava lokukulu hi kumeke na wena ka nongonoko lowu kutani hi vulavuleki hi nhlokomhaka leya nkoka swinene yi paluxaka leswaku i nga ve swini leswi hi ni vantshwa kumbe vatsongwana hi nga swi yenchaka ku va hi ta hlayisa matshamela ya moya. Mungano, sale ku zula hambanini Tomas Makwakwa, Fatima Vidade na Júlio Mavota.

0: Mwen se tou nan fuke ni halo se la hoshen. Halo.
1: Aye.
0: Aye. E naman kou se la kwen?
1: Ya. Pouman nazik. Nazik wa shkwa la kwa la.
0: Kou se la shkwa la kwa la ti chaw le lisim.
1: Ya. Kombe la Mr. Bawa le wako. Nenga zanawa la gote di su unga le.
0: Mangwana majito. E tua kuvava.
1: Ya.
0: E só, ne kungali kali huta jingen.
1: Okay.
0: Okay. Tchau, tchau, tchau, tchau. Oito, dois, trinta e um, zero, cinco, setecentos e cinquenta e um, oito, quatro, trinta e dois, doze, duzentos e oitenta e sete. Tilonjo votelinka mawa kumingse toku janjeka, hui belalitunga kutichau lelalissimo. Nkamalo hiwaku, nkamalo hilo beksiwiki kuva inyoshi sawe ne kumisho wa sonto leana muncha.

Punganinyama sa Sergio Canaveira, Punganinyama hasone itlangelaka ami nkhuvu ya ku hambanahambana hi burisanaka amimezeni hi kotaka ku va hi kombisa a ku nyoxa kwexu loko hi endzeliwile ni loko hi endzela a vali kwexu. Risimu ra ku xonga swinene ra ku hi hlanganisa ku hela ka vhiki loku ku ya ka ku tlhasa a vugan'wini kusa namuntlha isonto ku nga li khale hi ta ningena ka siku ra ku sungula ku rin'wana vhiki bya mintirho. Wachidzi komba ku vali 11:33 i kongoma xifundzha ku lwi nyambane amazitu ma ku byala hinkwaswo mayelano ni lisimu lebyi ra ku xonga ngopfu swinene.

Madrungula hi emissor provincial de Maputo ku hlaya Vitória Sitoy. Mujangelo wa tiko Daniel Chapu namuntlha kumeka ka nhlengeletano leyi kongomaka a mintirhisano mayelano ni ta vusirheleli ni politika ndzeni ka matiko lawa malumbaka nhlangano wa SADC. Ka nhlengeletano liya mujangelo wa tiko a ta ya kombisa ta matshamela ya vutomi bya swifundzha leswi kaxatiweki swinene hi vuhlamuki a xifundzhankulu Cabo Delgado ni swin'wana. Tani hi ku dzungula ka holobye wa timhaka ta le handle ka tiko wa tiko dzrezo Maria Manuela Lucas Chapu a ha ta hlengeletana sonto leyi ni muzhangeli wa tiko bya Afrika do Sul Cyril Ramaphosa. Kasi mundzuku a ta kumeka ka nhlengeletano yikulu ya SADC lani ku taka lavisisiwa makungu ya ku hluvukisa a matiko malumbaka nhlangano luwa ni vusirheleli. Holobye wa ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko a yimela mavonelo ya ku va matiko ya Afrika Austral ma fanekela ku tirhisana a ngongometweni wa ku nabyalisa a vuzhuzheli bya vayaki tiko. Mavonelo lawa mayelana ni ku va ku ve ni mhaka ya xenofobia leyi sindzisiki ku tsutsumisiwa ka 72,000 wa vana va man'wana matiko na tiko bya Afrika do Sul byi hlayaka leswaku mhaka a fa yi kumeka lani ka ku va vanhu lavaya a fa va pfumala a timfanelo ta ku tshama atikweni lebyiya. Kambe Maria Manuela Lucas a kombisa ku xukuvala hikuva a mhaka hi yenciwi hi ndlela ya ku pfumala xichavo ku matiko ni ku vanhu lavaya. Muzhangeli wa mintirho ya ta vupaluxi bya madzungula ya mfumo a tsati ya vufambisi bya mintirho liya ku va va tihita hi ku paluxa mintirho ya ku khanya leyi nyoxisaka xitshungu na ku tlakuxiwa a vutirhisi bya tindzimi ta xinto. Swa nga ndlela ya ku va madzungula mayelanaka ni mintirho ya mfumo ma tlhasa ku hinkwaxo xitshungu hi nkama wunene. Luis Kanyemba a kombisi mavonelo lawa kama kaneta avugan'wini bya nhlengeletano ya vanyiki va madzungula va mfumo lani ku sayiniwiki xipfumelelwana xa kama kaneta lexi tiyisaka leswaku xitshungu hi xona xi nga ni lisima ku fambiseni ka mintirho ya vupaluxi bya madzungula. Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzhankulu 30 byi hlaya ku va byi yimela leswaku ka nhlengeletano ya vukhume ni yin'we ya partido ku londzovotiwa nkama wa ku kuma a mintwanano mikongomaka ku yantswisa vutomi bya vana va tiko ndzeni ka mintirho ya ku bekisa mahanyelo manene. Ku lowu nkama xifundzhankulu 30 xi tibekiselile a ku va xi hlengela hi mavonela. Madzungula lawa ma tiyisiwa hi primeiro secretario wa partido Legia a 30 Claudio Roda a yimelaka ku va va kamarada va paluxa mavonela hi xiyimo xa tiko ni ku va va tiyisa a vunghano ni xinakulobye ka nhlangano lowu taka va kone vhiki byi taka edorobeni bya Ximoyo. Loko hi lavisa a madzungula ya matiko man'wana ya misava hi kuma leswaku 5 wa vanhu ni 4 hi lava luziki a xifundzhankulu Xiba hikwalaho ka mpfula yikulu ni tindhambi tivonekaka kumbanguluwa wa tiko bya Japan. Tani hi ku hlaya ka vuzhangeli bya tiko ku ve ni vanhu lava kumiwiki ndzeni ka mimovha leyi minweliki a mati kasi lavan'wana va wile aswitarateni leswi taleliwiki. Hikwalaho ka mhaka leyi mfumo u bandleve vana va dzone leswaku va va ni ku tivonela swinene hikusa ku nga tshuka kuli ni ku mbundzumuka ka misava. Madzungula mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa mizwi ma hi byela leswaku namuntlha ku khanguliwa 15 Jornada bya Musambola 2026 lani nhenha União Desportiva de Songo a yamukelaka Associação Desportiva de Vilankulu. Ka ha tabela nakona Liga Desportiva de Sofala na Ferroviário de Lixinga, Associação Desportiva de Pemba na Machaken, Bahia de Pemba na Costa do Sol, Ferroviário de Nampula na Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Nacala na Black Bulls. Kasi ku pfaleni ka 14 jornada tolo, Costa do Sol a tlhatukeli ka mbangu wa vuzhazhu ka mpalisano lowu nswaku ka ku ba a Stadio Municipal de Pemba a Associação Desportiva de Pemba hi mabola mabidzi ya ku pfumala ya ngulo. Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka vi madzungula hi Missouri Provincial de Maputo, zhandzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: halo sela vale ku zwiko sungula ka nongonako a yihanya avutomi lebyi bya mahanyela yizwi lawa hi nga ku woni na nwaka byi hi dondzisa swinyingi leswi kunene nene loko hi nga swi londzisi byi meni siku hi nga va yi chika hi ku he ha tsoneka ku hanya kumbe lebyi hi hanyaka swone a hi swi juli na ka fa hi hanyisa leswi manyana hanyaka xiswona munhu ni munhu tata o tibekisela mahanyela yakhe lawa a ma julaka leswi a navelaka ku va a nga hanyisa xiswone hambiloko vutomi byi bindza hambi byi na byala hambi swi ku yini kambe ke munhu ni munhu a tibekisela swakwe hi ni haku losa hi emissora provincial de Maputo 102.3 leka FM 1008 metros ya onda media kutani 89.0 michini misukela hala ya magudu kasi 90.0 leyi michini ke misukela a Pontadouro. Natalio Ribombo, Tomás Buruma, ntlawa wa ntiyiso lowu masiku ni minkama ya xihena va nga na wena khola. Hi nge i khani loko u ta va u hlawule xitichi lexi ku va u longoloka ni nongonoko lowu ni mintirho leyi ya Radio Mozambique.
1: Hanyendlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi.

Ku vilela ku hezwi loko hi nga nako, hileswaku hakanyingi ha byi vona vutomi lebyi byi hanyiwaka. Vutomi lebyi byi hanyiwaka kunenenene lomu mintini Yezu lomu mindyangwini Yezu. Hikusa hakunyingi, vamamana hava vona vali valayi, kambe hava vona futhi vali vahoni va minti. Minti lemi akiwaka hi van'wanyana, lava ku masiku lawa hi nga ku wona hi nga vuphusephuse ni ku navela ku ya vukatini. Kasi ange ku ya vukatini va ya kandza vukati, anga ku navela ku va va gqokangiyana hi nga ku chatiwa.

0: A va swi tivi leswaku ngiya nakasi yi ni nhlamuselo muni? Vukati byi na nhlamuselo muni? A ku ya vukatini hi loko ku ya tiziwa yini? Loko u gqokile wo nkhanji wolo wa mavalavala ya nhlohe, swi tlhamusela ku yini? Kasi ke vatswele va kwini ku vabyimbeni siku va nga khangata van'wanyana lava kumbe tinhlangwana leti ti tekiwaka ni womajaho lama tekaka hikusa kunenenene va zon'wa hikuva va nga gqoka a mafatu. Mafatu va madovisisa ma va maxonga. Kambe a hi yeneni ke, a ku va va londzisa ku xonga ka fatu ni ku va va xongisa vukati byavo swi nge kone. Hi vulavula mazidi ya kutano hikusa a swi vona leswi swi encekaka ku masiku lawa ya vugamu. A ku na zazana, a ku na malume, a ku na kokwana, a ku na n'wanyana nkulu, a ku na nhlangwana.
1: Hanya hi ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u kumisaka swona.
0: A lilwi wa n'wanyana loko a hi tsalela laha ni dyondze xa nchumu.
1: Hanya hi ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u kumisaka swona.
0: U dyondzile ina. Na ke masiku ya tolo ni chiki loko ni vona leswaku a vukati ni byanga a swi tiyi, a swi fambi, a swi ya kone, ni damufu ni covela hi xikamba. Nakona fuzi a mpupu lowu ni daka lowu hi lowa ku siyeriwa hi nyenyana. Vukati bya nga pfa byi zekazeka laka ku veni ni pimisini ku va ni suvisa nkatanga. Hikusa fane ku hi yena lweyi ya nga ni timhaka. A vukati byeri ro pfa byili bya tihonya masiku hinkwawo. Kutani ni dyondzile xa nchumu loko ni ta va ni yeka mamana. Na ni yela ku va ni ya mu kombela leswaku a nga ni dyondzisa makungu kumbe maqhinga lawa ha wona ni nga kotanga ku va ni pepa. A ni hanya ku xanisekile. Kutani dyimbe ni siku ni chuka ni pimisa ku va ni ya ku mamano hi nga ni pfuna. Phela mina ni nga tanga a swi yantswi swi ta tinkombe. Fuzi hi va ku holova siku byin'wana ni byin'wana. Phoke loko u chuka a humela la kaya la. Phela ni tata mu holovisa hikusa loko no chuka ni ku muphati. Hi mina ni zingaka ni muhewula.
1: Hanya hi ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u kumisaka swona.
0: Katanga na yene a ta ni hewula. Hikusa a le leswi ni endlaka swona a ni swi rhanga swi rhandzi. Kutani ni yeka mamana mamana a va a ya ni ya mu byela leswi mama. A wu tivi muzi mamana wa leswi ni nga endlela leswaku a katanga lweyi. A hamba dzan'wan'wa. Ni mu koka hi jini.
2: Kambe u nga tshami nchumu mamana. Hikuva kusukela ka nyamuntlha a ni na wena u ta khoma hi goda njhe u ma hi ku kokakoka.
3: Amenu
2: ta khoma mamani ni famba ni moya wa Xikwembu mina. Amen. Kutani a wu voneke mamani lexi ni ku nikaka xona lexi ni nga ta ku tamerisa xona lexi i munandzi. Amen. Se lexi i balamaximana. Amen. Lowu i nthovana kasi lowu i nhlambu.
3: A ni thovani ni ta thovela yena.
2: Kutani mamana ndza ha famba ni moya u nga wu kavinyetele ku va Xikwembu xi nga kwata. Amen.
0: Hikusa leswi a yencaka swona ni nga tanga na ha gwenti. A na ha gwenti hakunene hikusa he a nga nibi kambe loko za ha tlhasa la kaya wa tihanyi a kwata ha yini ni nga tanga fane kuma ni nga swekanga. Fane kuma ni tshamile ni wa ku tikhuhlela min'wala, ni wa ku tipenda min'wala. Loko ni tshamile fuzi ni leswaku gola bya nkatanga bya basa a fane ni nga swi tivi. Ni leswaku fuzi gola bya nkatanga bya zungeliwa a fane ni nga swi tivi. Ni fane ni nga swi tivi leswaku mimeya ya nkatanga a nga fanele ku va gqoka ya ku va mi hlathukile. A mimeya ya nkatanga a fane ni n'waxule. A ni nga swi koti ku va ni mi bekisa. A nkatanga fa da bolo hi khisimusi. Leswaku ni nga chuka ni hamba bolo la kaya a ni nga swi tivi. A nga tanga fa a nyama a yi da hi khisimusi. Loko futhi lendzo siku a nga chuka a nga endlela zazana hi lomaya ka dakone nyama la kaya mina leswaku ka swekiwa nyama yo we futhi ni nga swi tivi ku nkantinga. Hikusa ni na nkama. A nkama wa nga fayele wa ku tshama ka misisi. Ni fayele ku tshama ka xipidlo ni tipenda. Ni fayele ku tshama ka vhizingi ni tendela timhaka ta tindzava. Ni tendela timhaka ta ku va ni bula ni tiva ta kwarterawu. Nga tanga fa nga swi rhandzi leswo. Nakona fuzi a hi ka zatana mina ni nga tanga hikusa mine a ni zandza ku va ni tiva mahanyela ya nkatanga loko a tena ku tlhasa ano khoma telefone bya nkatanga ni singula ku va ni sencha na ni muholovisa phokele swa foneleke hi manyana a tendereke manyana a yeke ka manyana lava va vasati a bulaka navo leswi mfa swi ni swawula swite swinene la ku veni ni nkatanga ni fani mukhandzi ya nhloko ni muhewula kutani nkatanga a li munhu wa ku zula a nga swi juli leswaku va ni nga mukhandzi ya nhloko kutani fa swi n'wi swawula swoleswo loko ni yeka mamana ni ya mu byela swaku a mama a wu tivi muzi xeke mbuya wa ku va ni nga endlela leswaku nkatanga hamba bya n'wangu kumbe ni musuvisa ya ku sakutani ka zalile ha yene mamana wanga a nga encanga swimbenyana a yo ni koka a ku n'wana nga tshama la xibankwanini
1: hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: u li nkata ku swi yo yina ke nkatanga nka mamana a na ha mu juli hi nchumu hi ku sa leswi a hanyaka swone a swi ni yeli mamana wanga nga matatanga a yo ni byela leswi u jula muzi n'wana nga ni ke u jula muzi wa ku va u ta suvisa nkatako wange ina u jula muzi ku va nkatako hamba bya n'wangwange ka khulukolana kumbe fani ta yincha ya ku kokakoka ni ta tirha leswi ni swi julaka mine a hina ka ina mamana wanga nga endleka swimbenyana esuka a ya teka farashku a farashku ledro a teka leswi a nga teka swone a swi sila swi sila swi hamba mpupu a nge n'wananga wa swi vona leswi ni ku nyikaka swona leswi ni ku nyikaka swona leswi i muzi wukulu wa dlaya kambe u ta zanga hi ku va wenca leswaku nkatako a va bya n'wan'wa u ta mu peta xigadyanini futhi ni ku huma la kaya nga ha ti huma a ta hamba a tshama la kaya a ta hamba a langusa wena ntse
1: hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kunene no teka muzi lowu mamana wa nga ni nyikiki no ya yenca leswi a ni letiki swona hi ku swa mamana wa nga te muzi lowu loko u ya tlhasa kaya n'wananga u nga ve yenca leswaku u va ni tihonya muyamukele ha hombe nkatako hambiloko a buya kumbe hi fali ku namura rene kumbe fa na mane ko lava mavhasana vona a fambaka navo u nga muyangule tlhasa kaya nka wena n'wananga u sweka nyama u yi tempurara njhe nyama le u teka swimuzana leswi njhe switsongo swa n'wala u ku swi cheleyani lomu ka nyama u swi firijela u yi nkantinga kunene nyama wu mu nyika nkatako a tidela futhi u nga mu holovisi u mu tlatlekela mati nkatako u teka switsongo leswi u chela u ta mu vona nkatako a ta ku zandza u tlhela u ya mu byikinya u mu jelela mpahla leya ku xonga tigokela u tshama na ye u mu sofisela u mu sofisela u tshama na ye lomu ndlwini u mu nyika mabulu ya manene ehe u nga mu hambeli tihonya u to mu vona nkatako a ta buya la ka direto futhi kunene na tatata nkwama na u nga zanga wu gubutile a hina ka ne muka ni ya yenca swoswo vonani mihandzu nkatanga kutani hi xibuyeka xitirito nkatanga kutani hi xinene nkatanga ha hena tihonya ha holovisani nkatanga futhi a nga ha swi zandzi ku humahuma hi la kaya nakona loko ni nga mu bulisi nkatanga futhi o kwata nge namuhla wo va na yini ho phela lexi swi yenceka ku va ni za ni tsala papela namuhla hi lexi hileswaku loko ni ku ni dyondzile xa nchumu mamana wanga loko a ta ve a vona leswaku mhaka la kaya kutani yi sungule ku va yi cinca a na ha yi mangala phela loko ni mu kuma mamana no n'wi byela ni ku he mamana wu phela a mukongwana wa ku hala a cincela ka fuzi phela hinkwaswo leswi ni yencike swone mamana wanga u ni pfunile ku sa swi tizile
1: hanye ndle leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: mamana wanga ni khoma xikatla kunene a ni xingaza a ni byela leswi n'wananga a vukati vo tiyisela loko va ya vukatini a vukati bya kantingana

0: Kutani loko ni ku byele leswaku u famba huya ka ntinga nyama u ka ntingela nkatako hi leswaku u le vukatini leswi ni nga ku nyika swona n'wananga a hi muzi i munyu lowu ni nga wu sila ni wu silisisisa u va wu hamba mpupu ni wu tsundzuyela ka xipapelana ni ku nyika ni ku famba u ya tempura ra nyama u chela ka swakudya u chela ka mati u chela nkatako u ta mu vona nkatako a ta buya ka xitirito loko u n'wi swosela u n'wi swekela swakudya leswi a swi julaka u nga mu hambeli tihonya na wu yenca leswo i munyu n'wananga
1: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hikusa loko u sweka swakudya swi lunga u lunga swakudya swi nga tshami swi twakala vukatini a nkatako a ti ku zandza a tihonya ti ta va ti nga kone vukatini a tihonya ti ta va ti suva ow u ndzi pfuniki we mamana fane byi jula vukati lebyi ni ya nuna fane mu jula kambe ni nga gwenti hi tihonya hikusa mina hi mina ni fane nga lomuka kunene hikusa ni zandza minchumu leyi nga tanga fanga mi zandzi ni nga ku tshama ni tipenda tin'wala ni tshama na ni xongile ni nga tanga ni nga munaki futhi swi nga tanga ni muya ncengi hi loko yene yi lijeli yi nga n'wansati laka ya kusa loko a buya na muhewula
1: hanya ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: mamana u ni pfunile.

0: ivanga ni vangwanyana vakufana ni lwe lava va zendzelekaka va jula swimuzwa muzana aku va vata sina ra vankatavu kasi vone hi vone vakalaka vanga switivile swa ku vukati ka simpsini mama na lwe ave ni usunga kati lebyi byi kulu swinene hikusa vukatini n'wana nga vo kandza a vukatini vo sweka swakudya swi nga tshami swilunga swi tiya a nkata ku hambiloko o va ni timbuye hala handle loko o za wena a ku teka tata ku beka lomu ndlwini a ku wena u nkatanga un'winyi wa muti leswaku n'winyi wa muti loko u nga si na mutsumbula wa ku mu gungugungu nakona e fuza hambiloko o va ni buloko ku tlhasaka kwini nkataku a va ti tsema a ta buya na hali hi ntirhi la kaya muhlayisi mutendere hikusa hi lwe mi nga fungelana u ni tihonya ha yini weni wa n'wanyana hikusala kaya u ni mpfunga u ni vuswa u ni mafurha u ni makhala ni tihunyi nakona u ni mati ni sabawu sweka u hlamba kusa nkataku a ta buya eyi wanuna wanuna phela ni ye wansati wansati kambe hi tolovela ku hlaya hini swaku loko vavasati va tivhelekisa a yenca leswi swa ku chuka lwe hi yene lwe hi yene a suka vukati lebyi a kandza lebyi a kandza lebyi a kandza lebyiya loko a tlhasa lahaya a xitichini lahaya na ku lava kutani a ni sikwenta wa malembe kumbe sasenta a gangisiwa u to va vona vanhu va khwenetana va ku hi mamana loko kulanga kulanga a wa hi danisa kasi hini leswi hambileswi hi nga ni manovhenta loko hi ya yima lahaya hi gangisiwa va ti ombo ya ngwana a xikoxana lexiya xi tikumele n'wanyana loyi a taka chefa malepfu a va a khuhlula a kazaku lebyiya byi heleke hi nhlavela hikusa hini vavanuna a hi na ndhava ni tlangelisisisa ngopfu mamana lweyi a swi kotiki ku va va ni vusukakati lebyi bya ku chuka silamunyi wo hamba mpupa a teka nyika n'wana ku n'wana a nga famba u ya lunga nkataku a ta buyela lomu ka kunene fa nga dinyama lwe wanuna hikusa mfa u nga swi koti ku kantinga namuhla wa kantingeliwa nyama a swekeliwa swakudya ku cheliwa swo swimunyana leswi kasi swimunyana leswi pura swi ya lunga swakudya swi nandzika i vanga ni vangwanyana va nga swi koti ku endla swoleswo va sweka va tata munyu a ku yini lwe wanuna loko a huma ya kuma va tirheza va kantinga munyu va chela ni wuzivizi va kantinga nyama va chela ni wuzivizi a vusa va sweka hi mafurha ni xitempurana byi nandzika laka ku veneni a nyama a da siku ni siku loko u tlhasa khisimusi kutani a jelangaka na ta hlukuhla a wu swi koti ku endla leswo he ku ni wena wan'wanyana enje kumbe wo tiva leswaku vukati hi byo bya ku tshama laha ya bangeni u famba wo dawu mapiza ra wolawo u famba wo dawu wo mateka we wolawo a wu swi koti ku xava tleka wo xavela nkataku wa boyata ta dala kaya u ku nkata namuhla hi navela ku va hi da handle u sweka nyama u beka menza laha ya handle lahaya u tlhaveka gezi n'wi tshama handle n'wi hi daka a wu swi vona swaku swi ni lisima leswo a nkataku wu mu langusa leswaku a ni hlavela wu mu khuhla a nga na nkama phela siku ni siku loko dyixa wu ya tipala kaca a nghena ka xifambo hi luya khwela ya ntirhweni kambe loko a le kaya laka ya hi nsonto mu zikinyi u mu susa thayi byi nga nkolweni hikusa a nga na nkama wa ku tizikinyi a pfukaka na bye hi wusiku hala furha twa ni xirhami a ta hlambisa ku yini ku va tikhuxula hi nga mu jolela siku nkata ku keta mati mabila u tshama na hi laha ya mahosi laha ya ku nkata hi nga buya haleni a mantshaku lawa u mu zikinya nkataku hi ku sangana nkama ku tizikinya a fambaka na ha xweli ntirhweni a tirhela wena a ta ka a buya ni mali a ta ku nyika futhi u va u tata tlhela u chela mapenda wolawo ya ku penda milomu ma batoma he ku neke n'wini
1: ayi
0: mama no ni tlangela ngopfu swinene na ka u sungaka telebyo futhi na ka fako byi tirhisaka lava ku tala a vukati hakunene bya ka tingana loko byi nga ka tingani a wu na ku byi tshamela leswi ke wena u hlaka leswaku a wu ni nomu liwa ku loko nkataka wa tlhasa la he hi wehi nuna wa kone u nga byi kandza vukati wanuna a nga byi rhandzi pongo futhi wanuna a nga swi rhandzi leswaku wansati li yena a khandziyaka henhla ka xitshamu a khwela henhla he a fata vangeli wanuna awu he yo we a nga swi rhandzi leswo wanuna hayi khona a tlangela kone wa n'wanina u viki u swi kota ku va namuhla kutani wa tibeka hansi hikusa wa swi vona leswaku eyi a wu phazamile dyondzisa ni vangwanyana kuloni lava na vona va ya ka va ya kombela ximuzana xa ku va va ta enca vankata vu yile va dza nwanwa kumbe va ta enje leswaku vankata vo va suva hikuva va va hlupha la makaya namuhla u swi vona swaku kati bya nandzika ankata ku xi ku tshamela ka hela kaya u ti gqoka ximeyasayana xa ku tshamela ka ya u swaka na xi ku langusa nkatako ku nyoxisa ka swone a ku pfuna ni ku vandla xinyalana lwe wanuna hawu i vangani van'wanyana va swi navela ka swoleswo a wu dyondzangaki kutani leswi ha ku tlangela ke na wena namuhla u buyeka ntiyiso a wanuna vu mu bekisa hikusa ni ye n'wansati vu mu bekisa kambe misaveni leyi loyi a nga enciliwa ku bekisa munghana i wansati bekisa xiluva lexi u xi kumiki he
2: hikusa hakunene n'wananga u vu tihlayela ha byakho mfungha swi zandzi ni ku hlantswa ha duma hambi wena ni ku hlamba mfungha swi zandzi o hikusa leswaku va tshamelela min'wala ya vangani van'wanyana va byi ngoxa va tshamelela min'wala va tshamelela telefoni va tshamela wa whatsapp lwavo mafacebook a wanuna tata a nga swi juli hinkwaswo leswo u ta u kuma kwini nkama wa wena ku kendla tin'wala ka nkatarako ya kwendla min'wala ya nkatarako kumbe ku n'wi hlerisa nchansila kumbe u lulakusela mpahla ya nkatarako na loko byi xa wena wa ku thatyara loko byi xa wena wa ku zon'weka he u zon'weka ha yini u zon'weka hikuva u tendela matelefoni swi nga encela ka ya u fana ni mali ya ku xava xikupitana xa wurumbe ka kota kuma mali ya ku xava magagati lawo kutani nkatarako loko a ku yangula wa ku khakarakhana anga swi zandzi n'wanuna leswo a ximuzana wu ta xisenca ha kunene hikusa loko kutani wanuna a ta sungula ku va ku hewula a ku khangatela hi leswi u n'wi yencaka swone u ta tshika ku ukati byo kala byi nga ku julanga kasi kunenenelewa hi wena ukati u byi khava hi nenge o mbuyangwana juro a vukati hambiloko byi kazata kambe a ku chika wanuna wa n'wi tamela ingi hi loko ha ahe o kange munu kumbe o kange nkataku o va munhu xolexi xa ku gama leyi vosopa byin'wana bya masiko u ta va u n'wi hlunyela lowi wanuna u vunga ha n'wi kumi hikwalaho ka ku veka kujumbeni siku u yingiseta byo munganungano u yingiseta loko va kwa hi fambe ka manyana sa manyana ya tiva ximuzana lexi xa encela leswaku nkataku va buyaka xigadana xa batoma ni vrenixi wo minena swi tiva va ku peta wanuna ka batoka xigadana xa batoma kasi swo vona yi a ku wa encele swa swi julaka phela loko u suke ka ya ku ya ku kati na u zanga wena loko u niya ka malume he u te u ya ku kati na hambi loko weti tlhuva u zanga ku ya ka malume u ya le ku kati na u zanga malume va thasake va dedela a ni ku na malume wa xitata ta swi kota ku va pfuka ti zana ntukulu kasi lana u le ka vutukulu lana u le kaya a munyiki loko a ku nyiki hi mana lowu ekhani u tisisiki hikusa namuhla kutani u ku buyisela michumu leyi minene ni nga ta ku sanga tata namuhla xa tshamala kaya xi tidela huku leyi u yi lungike ku sala duma hambi ka vona ni ku swela mfunga sweke ku sala na nkama ekhani wena van'wanyana
3: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: yi nga n'wi hlayisa nkatako na wena u hi twaka u swi tiva leswaku nkataku loko byi xa byi la xikento u kenta swakudya leswi u swi kenta u nga swi patingeteli kenta muzi hi tlhelo kenta mpunga hi tlhelo kenta vusa hi tlhelo u mu pfuxa nkataku nkato a hi famba u ya kuma xikento haya u beka cana haya masalini laya a pfuka nkataku hayada a va va khweva ni cana kumbe swo swi hika swa ku tshama mezeni u teka u beka laya ximezeni kumbe mezeni u pfuxa nkata hi famba u ya da xikento leswaku ta yitlela ku ya ku etlela swa usati leswo byi nga ku katini u langusa mabaji ya nkataku kumbe mani malinya ma hlandukelaka u tsematsema malinya lawa a ta ka famba a hlomulela malinya hi ndlela kutani hi nga langusa loko xika ya hlomulela linya bya bululu hi ndlela bululu byo hirimuko byo tlhantlheka a ha ta ka tlhela buya kaya va ta hewula yena kumbe va ta hewula wena ku sayena va ta n'wi siza mbuyangwana loko vona swo bululu phela byi pfazukile a bululu byi pfulekile va ta n'wi tsutsumela vavasati lava va nga ni makapulana va ta ya kapulana va n'wi tsimba hi ri vavanuna hi swirhandzani phela a bululu hambi loko o dzumaa swaku bululu byanga byi pfazukile laha handle laha a va na ku niwela ka bululu kumi
4: kambe u ta byala ka wansati wa wuzombani timakabulana ku famba u ta vona kahle kambe u kone wena ka fa u swi vonisisa leswo ambi n'wana ni nga ta ku phokeswa tiza ka ku xikritori ni loko va mi langusa va ku hi ingaku wo tisa makhaleni ambi n'wana mi pfumala ni muzikini a kambe zikini ya heka mamuni ni munyi wa yena kusala loko byi saya ntirho na ni ya ti byala wene a wu na nkama wa ku zikini ya mimwana ni nga taku ambi n'wana mi sali huma ntingema na kula munhu ni sati lweyi byi ngo xa ku rhasa milenge a pfukela ku ya thacha na telefoni
5: ani ni khuzi ri phela lwe wa nna lwe a xi khuzi na xa na xi famba a ti zwi xi ndi ni nunu a xi na xi ma xi na fogolo a nga danga xi humo ku sa pfumana ni kawa ku fuka ku kenda ta kuda u munyika u hlanganyeta a swa kuda u kendela a damu ya ngwana u ta sala u yetela ku jabu yetela
4: leswi ku ta ni mwana ni malembe ya ku gambana na muchatile swa ku ngata ka ngana ka munyiti zwi na u swi tivi we swa ku ngata ka huma ka munyiti zwi na u swi tivi akufuba ho awusitivi akukandinga ho awusitivi akuzeza zazana kho awusitivi woti bako ya zalisa la ya bazara akukwanza mazumana ho yeza swinene manga hi chikumba mbamba na si awusitivi woti bako ya kanzisa la ya bazara ya angata kwa daga asha ku dafa ku ngela swa mazumu zumana ya mavava kasuko ndi wene mani kubeta tintivu ubilisa muzumana nga hi muli shapilisi na wo tshamela na novela swiri echa hi no bateke muzu fuga mu ibeka kwa la ka novela u sister na novela na ku samu zu wa hungela ata dza swa kunandi ka nka tako u teka mafuzo u chala ka muzu wa ku hungela swa twala swo leswa u ku hetsa ku pro ta u fa hi wena a muzu wa ku hungela wa huma mafuzo a u sa wona swa ma thapa ka ntinga lawa a buya nka tako na a buya le le le la twa swa ku ya na ka

Hai, inongonoko emisoro provincial de Maputo, lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

13:47 a hilikasi hikucha stela nongoloko ahi hanyi hawone hi donjaka kumbe hi dzimushana hi ta mahanyela manene ndzinika mindangu yezo unanga hi lebyi hi ta ka tlhelela ku byone na hi kongomaka ku 14 nkama ku one madzungula ma ta ka tlhela ma va ampfhukeni na hi ndlela leyo hi ta ka khangula awara dzavugamu kule xi xiyenge xa mintirho.

Madjungula hi emissor provincial de Maputo ku hlaya Vitória Sitoy. Mujangelo wa tiko Daniel Chapu namuntlha kumeka ka nhlengeletano leyi kongomaka a mintirhisano mayelano ni ta vusirheleli ni politika ndzeni ka matiko lawa malumbaka nhlangano wa SADC. Ka nhlengeletano liya mujangelo wa tiko a ta ya kombisa ta matshamela ya vutomi bya swifundzha leswi kaxatiweki swinene hi vuhlamuki a xifundzhankulu Cabo Delgado ni swin'wana. Tani hi ku dzungula ka holobye wa timhaka ta le handle ka tiko wa tiko dzrezo Maria Manuela Lucas Chapu a ha ta hlengeletana sonto leyi ni muzhangeli wa tiko dza Afrika do Sul Cyril Ramaphosa. Kasi mundzuku a ta kumeka ka nhlengeletano yikulu ya SADC lani ku taka lavisisiwa makungu ya ku hluvukisa a matiko malumbaka nhlangano luwa ni vusirheleli. Holobye wa ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko a yimela mavonelo ya ku va matiko ya Afrika Austral ma fanekela ku tirhisana a nkongometweni wa ku nabyalisa a vuzhuzheli bya vayaki tiko. Mavonelo lawa mayelana ni ku va ku ve ni mhaka ya xenofobia leyi sindzisiki ku tsutsumisiwa ka 72,000 wa vana va man'wana matiko na tiko bya Afrika do Sul byi hlayaka leswaku mhaka a fa yi kumeka lani ka ku va vanhu lavaya a fa va pfumala a timfanelo ta ku tshama atikweni lebyiya. Kambe Maria Manuela Lucas a kombisa ku xukuvala hikuva a mhaka yi yenciwi hi ndlela ya ku pfumala xichavo ku matiko ni ku vanhu lavaya. Muzhangeli wa mintirho ya ta vupaluxi bya madzungula ya mfumo a tsati ya vufambisi bya mintirho liya ku va va tihita hi ku paluxa mintirho ya ku khanya leyi nyoxisaka xitshungu na ku tlakuxiwa a vutirhisi bya tindzimi ta xinto. Swa nga ndlela ya ku va madzungula mayelanaka ni mintirho ya mfumo ma tlasa ku hinkwaxo xitshungu hi nkama wunene. Luis Kanyemba a kombisi mavonelo lawa kamakaneta a vugan'wini bya nhlengeletano ya vanyiki va madzungula va mfumo lani ku sayiniwiki xipfumelelwana xa kamakaneta lexi tiyisaka leswaku xitshungu hi xona xi nga ni lisima ku fambiseni ka mintirho ya vupaluxi bya madzungula. Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzhankulu 30 byi hlaya ku va byi yimela leswaku ka nhlengeletano ya vukhume ni yin'we ya partido ku londzovotiwa nkama wa ku kuma a mintwanano mi kongomaka ku yantswisa vutomi bya vana va tiko ndzeni ka mintirho ya ku bekisa mahanyelo manene. Ku lowu nkama xifundzhankulu 30 xi tibekiselile a ku va xi hlengela hi mavonela. Madzungula lawa ma tiyisiwa hi primeiro secretario wa partido lebyiya a 30 Claudio Roda a yimelaka ku va va kamarada va paluxa mavonela hi xiyimo xa tiko ni ku va va tiyisa a vunghano ni xinakulobye ka nhlangano lowu taka va kone vhiki byi taka edoropeni bya Ximoyo. Loko hi lavisa a madzungula ya matiko man'wana ya misava hi kuma leswaku 5 wa vanhu ni 4 hi lava luziki a xifundzhankulu Xiba hikwalaho ka mpfula yikulu ni tindhambi ti vonekaka ku mbanguluwa wa tiko dza Japan. Tani hi ku hlaya ka vuzhangeli bya tiko ku ve ni vanhu lava kumiweki ndzeni ka mimovha leyi minweliki a mati kasi lavan'wana va wile aswitarateni leswi taleliwiki. Hikwalaho ka mhaka leyi mfumo u bandleve vana va byone leswaku va va ni ku tivonela swinene hikusa ku nga tshuka ku ri ni ku mbundzumuka ka misava. Madzungula mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi ma hi byela leswaku namuntlha ku khanguliwa 15 jornada dza Musambola 2026 lani nhena União Desportiva de Songo a yamukelaka Associação Desportiva de Vilankulu. Ka ha tabela nakona Liga Desportiva de Sofala na Ferroviário de Lixinga, Associação Desportiva de Pemba na Machaken, Bahia de Pemba na Costa do Sol, Ferroviário de Nampula na Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Nacala na Black Bulls. Kasi ku pfaleni ka 14 jornada tolo, Costa do Sol a tlhatukeli ka mbangu wa vuzhazhu ka mpalisano lowu ntswakuka ku ba a Stadio Municipal de Pemba a Associação Desportiva de Pemba hi mabola mabidzi ya ku pfumala ya ngulo. Lawa muyingiseto wa ku zhandzeka vi madzungula hi Missouri Provincial de Maputo, zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Mthetsokrantseka Radio Msambiki Msoprovinciali ya Kagasa lana inga karidwa nshonza nkulu swa Maputo na Nyambani ya Milosa ka majambu ya Tatsport e 14 ore critical 37 minutos e kari kume kala na kuveta fambisata mintlango ti Samiri lana inga tave chukante kampikstandi inga karila nziwa nshonza nkulu gaza Maputo na Nyambani ta vula vula kola kamintlango ya Msambola anje ka mintlango ya Msambola ta inga inga na chukama lanta matsamele ya mintlango vula vula segunda divisa o kasenge sa ku ambarambana nikuva nakona hi chochovela hi ngena ka matiku ya vambe lana nakona hi nga tatwa ku a mahungu kusukela tikweni la Afrika-Dzonga ka mphikisano wukulu wa bolo hi swiyimo swa tiko la Afrika-Dzonga na Eduardo Figura kari siku ra namuntlha na kuri mainkisetsi loko hi ta ku 15 ora xi ta ve hi kumeka kampu ya Clube de Xibutu lana vinyi va ndyangu va nga karhi va yamukela ntlawa wa ferroviari wa Kagasa ku va ku ta beliwa septima jornada a mphikisano wukulu wa bolo hi swiyimo swa swifundzankulu swa Kagasa nakona hi ta vele a Xinavale Rigoberto Chissano na kasi vula tsaka Rigoberto Chissano ya tabe a nyika manyawu ya bola kusukela Xinavane lana ku nga kare ku bela vinyi va munti inkomati wa Xinavane ni ntlawa wa Esfa leswa ku va ka ntlangu lowu ku tatiwa leswaku mani loyi a nga ta ve a wina a mphikisano wa bola hi swiyimo swa tiko kumbe swiyimo swa swifundzankulu swa le ka Maputo kusa loko hi ri karhi hi chuvuka tabela classificative valana hi vona leswaku wa inkomati wa Xinavana ni 32 wa tipontu kasi xikola ti sargento xa Leboane ya ni 30 wa tipontu laha loko sargento swa wina a ta ve a rhangela a xikwata kusukela ka namuntlha hi ta titwa te ka manyawu ya ntlangu lowu a kusukela nkarhi kumbe ka kusukela nkarhi wa 15 horas layine a Xinavana mwingisets ku duze mikrofoni ku na Alfredo Bianca mi swi vulavula vingiset lebyinene hi vulaswaku hi ta vulavula na hi le karhi hi cuvuka a ta mahungu ya ku hambanahambana naswoswi hi navula ku va hi tlhava riendzo kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga hi kuma Eduardo Figura a vulavula hi mphikisano wukulu wa bola wa tikuleriya vulavula hi mphikisano lowu ku beliwaku a jornada lawu 3 ri nga tercera jornada ntlangu leyi sungule ku va beliwa tolweni na tola ku ni xitsayitsayi xikulu tikweni la Afrika-Dzonga lana a ntlawa wa Kaizer Chiefs wu ringaneke ni ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi golo lin'we Edward namuntlha swilini
1: Inhlikane mwingiseto wa kurhandzeka wa switichi swa Maputo Gaza na Nyambane Radio Mosambiki hi le ka madambu ya Santo madambu ya ku vulavula hi mintlanga ku tisa miri i mina ni yangula swa nga hi xiyena ya le doropela le Johannesburg lomu va kona ni mahunga vugamo ya kuyela ni mintlanga ku tisa miri i xiyimo xa tikulele i namuntlha ku bekisile mintlanga mimbirhi leyi mi pfalaka jornada la vunharhu la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tikulele kusukela 15 horas ntlawa wa Shipa United wu ta yamukela a ne na ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi vulavula Orlando Pirates ntlangu lowu wu endliwa a Kings Park Stadium kolomu doropeni la le Durban kumbe nkama leyi mintlawa mimbirhi mi hambanisiwa hi tipontu timbirhi lana Orlando Pirates a nga ni mune wa tipontu eka makumambirhi ya mintlangu na ntlhanu minharhu mi endliweke xikarhi ka mintlawa leyi hamimbirhi Orlando Pirates a winile makumambirhi ya mintlangu na ntlangu wun'we Shipa United e humelela ka munhu wa mintlangu ntsena hi nakona wu ku ve ni ku ringana ka min'wana mintlangu minharhu nakona sonto leyi kusukela 18 horas ntlawa Texas Galaxy u ta vela na Golden Arrows ntlangu lowu wu endliwa le a Solomon Mhlangu Stadium a xifundzankulu xa Mpumalanga ntlawa TS Galaxy kumbe nkama leyi u va ni ponto yin'we ntsena yi kumeka humbangu bya wu khume na kanharhu eka si Golden

0: ka ni mitlangu ya musambola lembe nga kalona musambola lweyi a beliwaku hi mabelele ya hava mabelele yo ka makhambi ya ku tala ma nga twisiseki yin'wana mitlangu beliwa hi sonto yin'wana beliwa hi mivhulu van'wani va rhangelele hi mitlangu van'wani va le ndzhaku ngopfu swinene mabelele lawa mintlawa ya siniseka hi makhambi ya ku tala leswaku yi suka eka maputsi ya tshama Pemba ku va yi ta bela mitlangu yimbirhi yi suka ya Sofala ku va ya bela mitlangu yimbirhi na wona va Sofala va tshamaka maputsu masiku ma nga ri mangaki ku vata mhaka ya kona ya karata leyi kambe hi ta ku yini i maendlelo ya hina ya bola 14:47 hi le ka Domingo Sportif Gaz maputsu na Inyambane.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

Na por mixete na 15 horas chatega lá 1 minuto e tá trabalhando com a Congoma a Shinavane com a Manuel Carlos Binde. Kovata nika manyao yantango wa Shinavane na Escola Sargento Aleboane. Shinavane an 32 watt point. Sargento Aleboane an 30 watt point. Sibindi. Namuntlha ku nga tshika ku humelela nhenha ya ka maputsu la. Sibindi. Alô? Ku na swikarhato lana swa ku va hi kumana ni na kulori kusukela a Shinavane.

0: Nhlautelo wa madzungula. Nokonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
1: Inkomu mungisedzo rendzekaka wa Radio Mozambique Misewu Provincial de Maputo. Lipelile. Tinhloko mhaka namuntlha ka nongoloko lowu hi leti. Mfumo u tshemisa leswaku a ku na ku pfumaleka ka maphalafeni lomu etikweni hambileswi masiku ndzhaku ku vonekeke eku tala ka mimovha lomu amabombeni na yi lavetela emaphalafeni lawo. Ku vule eholobye wa ndzawulo ya ta maphalafeni ni magezi lomu tikweni i Stephen Mpale. Marito ma vuleke a pondza dhoro ku fambeni ka nhlengeletano leyi yi taka na endleka ya konselo ku ri na dore. Ntsengo wa 250 million madolara ya ximerika i mali leyi yi nga ta tirhisiwaka hi mfumo ni vaseketeli va woho a ku yekiweni ka xirho xa ku tleketla ku hlayisa ni ku rhumela egas natural kusukela ampolwe wa Beira exifundzankulu Sofala ni Nyasoro exifundzankulu Nyembane. Vabindzuli va ta swa matsavu enkoveni wa Emfuleni ka Matsolo va kumela eku seketeriwa hi mfumo a ku va ku khuleriwa emuselo wa Emfuleni lowu sweswo u taleke hi misava ni nsila. Matshamelo ma endlaka leswaku mati ma nga fambi ma va ma talela emasimu ya vona emugangeni lowu. Lawa man'we eka mangwe malamiseke a vuya ku chumbutela ka lexiyenge namuntlha xi nga mavoko na meya Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavutele hi ne vuxivela kunene evungiseti lebyinene. Loko se hi sungula ku phalalaka hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku vuya ku chumbutela mahungu lawa ma koliweke matlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi hi rhange lama vulaka leswaku mfumo u tshemisa leswaku a ku na ku pfumaleka ka maphalafeni lomu tikweni hambileswi masiku ndzhaku ku vonekeke eku tala ka mimovha lomu emabombeni na yi lavetele emaphalafeni lawo. Ku vule holobye wa ndzawulo ya ta maphalafeni ni magezi i Stephen Mpale a pondza dhoro exifundzankulu Maputo lomu ku kumekaka na kulori Julio Mavota.
2: Xitumbiso i xa muzvangeli wa xiyenge xa mahidrocarboneto ni maphalafeni a ka ndzawulo ya ta pfinla bya migoti ni magezi mamanafi xipela kunyeti mazito mahleke ku fambeni ka nhlengeletano ya 19 ya ndzawulo ya ta pfinla bya migoti ni magezi lanwaka haleni wa Ponta Doro a xifundzeni xa Matutwini. Felix Bela Kunyete ale swi humeleleki i timhaka ti vonekeke kulomu tikweni kambe i nga le ku va ku pfumaleka maphalafeni nambileswi matikweni ya misava maphalafeni ma yaka mahlweni ku va ma kala hikola ka tinyimpi ti hanyiwaka a Medio Oriente. Kunyete ale tiku ni mfumo va mahlweni ku va vonelela a ku kumeka ka maphalafeni alomu tikweni mhaka yi yencaka leswaku maphalafeni va mahlweni ma le kona. Va tirhisana ni vazangeli va tinkomponi to da ka maphalafeni swi na ndlela ya ku va ku nga tlakusiwi a mali ya nxavo wa maphalafeni lawa. Kunyete a yi nga ta hi ku hlaya leswaku a mahundlela ma vulavulaka ku va ku ni a tinkomponi ta ku hoda maphalafeni leti ti xavisaka maphalafeni hi mali ya le hansi a hlamula leswaku leswo swa humelela va swi vona loko va landza ntirho wa xisenche ni vuvoneleli kambe na swi humelelaka ka maphalafeni lawa mo ku khaluta hi lomu tikweni va kongoma ku matiko ya vambe lana lava va hodaka a maphalafeni lawo va xavisaka hi timali ta le hansi hikolaka ku va maphalafeni lawa ma kalaka ma nga boyi lomu tikweni ma ya ku matiko ya vambe a tinemba leti ma hakelaka ka mfumo wa tiko ti le hansi swinene kambe a tivisa ku va mfumo wu ya mahlweni ku va vonelela mhaka leyo leswaku yi nga voneki hikuva yi hoxela lavan'wana va xavisaka a maphalafeni hi mali leyi a mfumo wu yi pfumeleleki. Kutani hi leti nga ka buyisa tona mayelana ni siku bya vubihi bya nhlengeletano yikulu a nga konselo coordinador wa ndzawulo ya ta pfinla bya migoti ni magezi lendzwaka haleni wa Ponta Doro xifundzeni xa Matutwini la kupulavuleki Julio Mavota.
1: Na kumeka ku a Ponta Doro na kulori Julio Mavota sweswi a hi mikuma na a hetelela lama vulaka leswaku ntsengo wa 250 million wa madolara ya ximerika i mali leyi nga ta tirhisiwaka hi mfumo ni vaseketeli va woho a ku yekiweni ka xitirho xa ku tleketla ku hlayisa ni ku rhumela egas natural a kusukela empolo wa Beira exifundzankulu Sofala kun'we ni le a Nyasoro exifundzankulu Nyembane.
2: Xitirho leswo xa ha ta va ni hi ku fana swipayipana leswi swi ta ka va swi ya tipatsa ni lexi kutani xi kumekaka na xi simekiwile emugangeni wa Temani xifundzankulu Inyembani, na hi ndlela leyo swi na byelisa ku tleketiwa ka gazi ku byi kongomisa amakazi kumbexana ku susa a gazi amakazi ka tiko byi kongomisiwa an'walungu kumbexana a nyingitimo ka tiko. Hikwalaho ka swona mixi wa Mugqivela lweyi a ntsindza wa xitoropana xa Ponta Duro a Matutwini ku sayiniwe a xipfumelelano makazi ka ndzawulo ya tindla bya migodi ni magezi ni chapu bya enaga hi ku gama ku yakiwa ka switizi leswi ntsengo wa 4 milion swa matonelanda ya gas ma ta va ma hlayisiwa kumbexana ma sumeliwa kusukela empolo wa Beira a xifundzankulu Sofala tani ku hlayaka Rudensio Moraes, muzangeli wa Conselho de Administração wa nkomponi ya enaga. Nkameni wa kone holobye wa tindla bya migodi ni magezi Stefan Pale a humelelisi ku va atikweni ku keliwa ka tindla bya migodi swi ta va swi ninghenisile a mali ya ku tlhasa 131 million wa mametika ya lokufambeleka 5.1 ta lembe ingaku byone ka swikhwama xa mfumo.
1: Vabindzuli va ta swa matsavu a nkuveni wa Imfuleni ka Matsolo va kombela ku seketeriwa hi mfumo a ku va ku khuliwa emuselo wa ku Imfuleni lowu swoswi u teleke hi nsila ni misava. Matshamelo ma endlaka leswaku mati ma nga fambi ma va ma talela emasimu ya vona emugangeni lowu wa ka Matsolo. Veronica Sidumu hi mutirhikulori hi murhambaka a ku va hi chumutela lawa emahungu.
3: Tanihi ku vula ka vona se hi malembe na va tlhangana ni xikarhatu lexi, kambe ku ta fika lana a ve se kuma tindlela leti ha tona va nga khalutisaka mhaka leyi. Murhangeri wa nhlangano wa bindzu la swa ta matsava xifundzankulu Maputo Alexandre Hon'wana a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka mhaka leyi timpfula ti vonekeke vhiki li nga hundza ti endli leswaku masimu ya vona ma taleliwa lava va luzeke mibyalo ya ku hambanahambana. Alexandre Hon'wana a tsimamisa ntsatsiwo ya ka xitshungu a ku va xi va vonela mhaka leyi enkongometweni na ku va va nga lahlekeliwi hi bindzu leli va li tirheleke.
4: Matshamelo holoya mahungueki hi kombelile ka mfumo hi kiti mapapela ka presidente va nga tshuka va hi pfunisa swaku va beka voko presidente ku va hi pfunisa ku hi tshuma mulawuri ma hi va hlasa va hanyimile hanyimile hanyimile ni swoxo hanyimile hanyimile va nga kuuza kolekela va nga tshikava va ta teka lava a vukuluza kwavo para ma conseguir a máxima mais alta malha e depois quando o programa de uma coisa do resto de lá o jogo na bete a contestação a programa da ponte da joaquim na vida joaquim a engenheiro longa má condição anga conta anga falta camas a bete botar um jogo mais assim né agora mais uma falta no ponto do puta ele é sentido agora não está
3: Murhangeri wa nhlangano wa bindzu va swa ta matsava xifundzankulu Maputo Alexandre Hon'wana na kombela nseketelo ka mfumo a ku va va khulela musele wa Imfuleni lowu ka nkarhi wa sweswi u kalaka u nga pfumeleli ku khaluta ka mati hikwalaho ka misava ni nsila, mhaka yi endlaka leswaku loko ku na timpfula va taleliwa hi mati emasin'wini.
1: Ku karhi ku voneka eku luza ka tihomu eswikanekisweni swa Ila Josina Maxele exifundzeni xa Kamanyisa ni le ka Maxubu exifundzeni xa Marakweni, matshamelo ma endleke leswaku vurhangeri bya ta vurimi ni mfuyo exifundzankulu Maputo byi rhumela xihatla etintlhari ta xiyenge lexi ku va ti ya vona kusuhi xivangelo xa mhaka leyi. Le Maxubu, handle ka ku luza ka tihomu ka voneke nakona ni ku luza ka munhu wun'we mulusi wa swifuyo leswo tani ku rungula ka murhangeri wa xikanekiso lexa Maxubu Stelius Yivoleka.
5: Hi vona leswaku a vabyisi va tihomu kumbe vafuri ta va phavela leswaku loko ku za ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya lexi byaka a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku kuka ni misava ku va kumbe timbenyani timbenyani ti nga kuma ku huluka. Hikusa hi lavisa leswaku leti ti nga hali kona hali ka swibaya swa le henhla hati bananga nguzi ntamu majiriti tenga aliti wale kutanaka zaniriti kweke kwa
1: kasi le ita Josina Machel maka ikari uneka intima ntima amgangeni wa dzongeni la kutafika sosu se kufeke ema kumambiri ni munu wato na tomuleto tani kurungu laka murangeli washika nikisuleshi Alberto Mukauke
6: amakali wengi isu mbili za kukati mchuna chiti kati wana kama sikula na wanda hau kwa kutu omuti nga hafa loku tiki ni kusugulu kuna watu ambu wati kwa kuingawa kuenje kaini kukumeka sautu omule tifaku tifaka miganga yu ambana ambana mazingupu ngupu hikaru na dzongeni kunga fatu umdati nyinga nsengulo ingana wana sosi utaya 30 yungu watu umuti nga hafa ina ikubona akulira la sonadu niti mpula ni temperatura le inga hansi intamu sine kambe wana kuloze wa kelula taufui wa kusukela kama nyisa ni wa kama puzu wa shkotile kututuma wa afika alin ila Josina Machel akuwa watateka ngati ya tu umuliti ta uluko ya kikanka mwasusi akuwa wabona swa kukungawa ili yini sima shenja kusaku ati umutifa kanka mwasusi asisitiveka ikola kakua ingosa swa ku impula nisho shirana kambe ama mostre wo mangoto itela kusaku kungawa kuni mawadzu mangwani kungaengi wa yini kuwa ikota kupona ka tungulu inga kawana
1: kasi kama mtangu ya kutisa miri iramba na kulore Carlos Sibindi akuva aifikisela emanzi kumweke ka mtangu uveke kona namuntla akampu ya Shinavani na ulumba kam akupalwa ka jornada la vuntlana nwe inga sexta jornada lilumba kam antangu wa segunda volta la campeonato provincial la bola ishi musha shifunza nkulu lesi la inkomato wa Shinavani ayamkeleke antawa wa eshfa wa lebuwane Carlos Sibindi akulosa
7: imadambana munta kukanganisiwe ke a sexta jornada ka segunda volta e campeonato provincial kwantangu kulukumba lokubeleke inkumate na eshwa loku tumbuluke ke kutani ke a campeão angantawa wa inkumate inkumate campeão tsakuka jornada le kutani ke a tlanganisa 35 watt point e kusiyanta wa eshwa na 30 watt point tuita kanela ntimantimana kunene kola kaku namuntle itivi campeão wa província de Maputo ikola kaku inkomata skuti kubanta wa eshwa ima bola mazazo ya kukumala shia nguru ingahla lesaku inkomati ayi kantangulo na ati bigisenini kutula okumambana ntawa wa sergente wa boana ntawa inkomati lo katimeneta kusungula tsumuna dzeleleke amfambu ni mafamtere ya ntangu dana swenchekile swako kumeka ili ntangu wa kuna dzala akanta walo wa inkomate abanta wa eshwa a 3-0 3-0 lo inga hlaka swako nga hlamalisa loko wa ntangu kongoma bva nwini hivoni nta wa inkomate kulu kusuya hambi kukhalitisa la ka 3-0 kule swafa va belisa hiswona anta wa eshwa lowu ta wona ujili tingela ta ku weni umukazatisa inkomate kambe madambu amulumbile inkomate lana hinkwaswo swimuna byaleleke agama hikuva campeão wa província de Maputo na 35 watt ponto tsakuka nkanu wa majornada na dzingu da segunda volta a campeonato provincial ya apumaleka hi jornada dzingu kuveni kutlanganisiwa a campeonato kambe hi khale bya classificação tsamtsekile inkomate ye campeão akumeka na 35 watt ponto kasikenta wa eshwa akumeka ka umbango bya ubizi na 30 watt ponto ambangu bya uzalo byi tshamile ka ntlawa wa klubi de Manyisa lweyi a kutani ke a nga na 24 watt ponto Manyisa i terceiro classificado na hambiloko ku ta beriwa ntlangu wa ugamu la Sportivo da Matola a landzelelaka na 21 na hambiloko a tlhanganisa a 24 na yena a swihana u koteka ku ve na a khaluka ntlawa wa Manyisa hi ku kota leswaku ntlawa wa Sportivo u buyihaka busy ka primera ni segunda volta hi nkawa lowu wa Manyisa kutani ke terceiro lugar i lumbi Manyisa hi nga tlhela hi hlaya campeão inkomata na 35 watt ponto eshwa na 30 kasi ke a ntlawa wa club da Manyisa a na 24 watt ponto hi kuleswo a nga ha na ku khalutiwa hi nkawa un'wana loko a nga le ku Sportivo va dzinganisa tiponto kambe na swi nga mususi ka vumbangu bya uzazo a ntlawa wa inkomata va kumekaku ka vumbangu bya ugamu hi nkawa wa umbeluzi lowu tolo kumbe ku hlaya leswaku hi mugubela u swi koteke ku veni u humelela hi ku veni u drinka wa deserted mile kutani ke kuleswo a na set wa tipoint ka vumbangu bya ugamba hi leswi a hi pfa hi ri na tona ku madambu lawa ya tiporto tani hi tlhelaka hi hlaya leswaku province ya Maputo dini campion i campion hi Nkomati. I Nkomati loyi hi nga tlhelaka hi hlaya leswaku hi yena campion ka vumbangu bya ubisi hi nkarhi wa yexe. Exifalweni na yena a kumeke passaport la ku veni a kumeka ka mitlangu ya pool development zona sul tanihileswi ku famba ka mitlawa wa mibisi ku ta famba hi Nkomati hi tlhandzela province ya Maputo kun'we na Exifa va kongoma ka pool development ka mitlangu ya ku kongoma ka mutsambola wa 2017 xileswi i Nkomati campion segundo lugar Exifa a kumekaka na 30 wa tipoint hi lweyi na yena a ni nghenaku ka pool development hi tlhelo bya provincia ya Maputo.
1: Hi ndlela leyi mi nga se dorhandzekaka wa radio Mosambiki misori provincial ya Maputo hi gimeta kwala nongoloko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha. Namuntlha hi sonto i siku la dzase xika hweti ya agosto ka lembe 2026 na hi kuma wako loko nhlavutelo lowu u ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti yamukela ku valisa ka me Fernando Sidomu ni Bindzuleke nitlhela ni fambisa enhlavutelo lowu u veke na Afonso Magule ka vukhavuteli na hi ku loko lowa ntamu a vekisa mundzuku musumbuluku hi ta va kola siva mahomba tata
0: mi yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial ya Maputo.
8: Dzotyore xi 17 minuto xinkomu swinene Fernando Sidomo na Afonso Magule hikuva ma swi kotile ku ma hi lulamisela mitlhamu hi kombisa nhlavutelo wa marungula lowu yake uyeke mpfukeni ka sonto ya namuntlha dzase xika mawuri anga agosto 2020 minseti tiva leswaku ma fambela hina ka xiyenge lexi a ta valawa hi ku landza hi ta va hi kuma telelaka ni mintengo kambe ndzhaku hi kuma a vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusuhi swinene ya dzana vuyorexi nkarhi wa matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku hi ta va hi kuma switiviso na loko na kondza ku ka switiviso hi ta va hi kuma letelelaka ni mintengo na hi tlhelelaka vunanga hi kongoma kusuhi swinene ya dzana vuyorexi 30 minuto hi nkarhi wa jornal da noite hi ntirhisano na Antena Nacional. David Intimana n'winyari hi tolo va nga ta ku pangalataka ku ya fika kusuhi swinene na dzana vuyorexi 30 minuto madyambu ya hombe i ku hoyohoyo.
9: Mana nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi i ntiyiso wa mi vona Paulo hi Luyani a wa buya
10: ma vona vamakwezu u tshama mi swi twa va khanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive
9: maendlelo mantshwa hi wani ya kona
10: a ka xibedhlela va khanela hi lena a maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive ma vhikelelaka eka tihweti ta ntlhanu na yin'we
9: Leni, inchini xikolesho.
10: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lowo ka la gaive a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I doze dzinwe ntsena eka ti hweti ta nhlanu na yimwe.
9: Eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo, hi ta vi tivhikeleleli mabajula ya gaive.
10: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
9: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile leni i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146 ka TMCell 82 149 kumbe 1490 ka movitele na kona 1490 ou o digitar aka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swilulamile.

0: n'wana karati rhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
1: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
0: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
0: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
0: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampfu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi e fornele 82 31 05 751 cumbe 87 76 25 800. Unha titrete o ta kuma humelelo ka só.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Caruma, Timé, Seco, 27 Libre Nene.
2: Matimu ya Seco.
3: Namuntla hi ta tsundzuka ku hluliwa ka masocha ya vukolonyi bya Maputukezi hi mintamu ya Sheikh Al-Bin Her, Akitangonia ni ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko la Niger. Hi dzase xika mhawuri wa 1857 mintamu ya Sheikh Al-Bin Her hi nyathise makungu ya Maputukezi ya ku phanga muganga wa Kitangonia. Mhaka leyi yi humelele nkarhi vana va tiko va nga tiyisela ka vuphangi bya vukolonyi. Hi nkarhi wa kona loko Maputukezi ma baleka musizi wa mintamu ya Sheikh, ma hisile mimiti hinkwayo yi nga ha li kona ka Xikomu ni Musuril, ma tlhela ma khoma ni tindhuna ta kona. Nambileswo, Sheikh Al-Bin Her a game hi ku khomiwa hi Maputukezi a rhumeriwa le Xibowa loma pfaleriweke jele hi 1874. Hi mhawuri wa 1960 ku huweleliwe nkhululeko wa tiko la Niger, ndzhaku ka ku va leti a hlukanisile ni nhlangano wa matiko ya Afrika ma khonzisiweke hi Fransa. Hikola ka vusiwana bya tiko leli ni hikola ka ku va li kumeka kule swinene ni lwandle, Niger a tirhisiwile hi vukolonyi swa nga ndhawu ya ku ya ka kona magovele ya masocha ma nga ha rhangela mintengo n'walungu ka Afrika ku ya fika ativeni la Chadi. Na tiko li nga se na huma ka nhlangano wa matiko ya Afrika ma nga ha khonzisiwa hi Fransa, vana va tiko va sungule a ku vumba a mintlawa ya politika leyi nga ha lwela vutifumi ka vukolonyi bya Fransa. Ave hikola ka matshamelo lawo hi N'wendzamhala wa 1958 vukolonyi bya Fransa byi nga sindziseka a ku pfumela a ku vumbiwa ka mfumo wa nhlengelo wa vana va tiko. Nambileswo mfumo lowo a wu sindziseka ku ya mahlweni hi ku landza a swileleto ni ku navela ka vukolonyi bya Fransa, mhaka yi nga ya mahlweni hi ku khunguvanyisa vana va tiko. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku hluliwa ka masocha ya vukolonyi bya Maputukezi hi mintamu ya Sheikh Al-Bin Her a Kitangonia ni ku huweleliwa ka nkhululeko wa tiko ra Niger. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhavuteli wa marito ni mimfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsendzi ka kampu wasata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Il fornele 82-31-05-751 Cumbe 87-76-25-800 Uta kuma humelelo gaso
4: Emissor Provincial de Maputo
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropela ka matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore. Kan hlavu ya 1960 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, hlavu ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Dzana vyore 19 minuto je salve come red minute ni yimwe akuva ingena ka dzana vyore 30 minuto je ngaringa ta tlanganisa ka mchini na antena national kuva ikuma jornal la 90 ata vankar lunga ta kotlana ka nikuva igemeta xengele xi hi sungule ke inkari wa dzaitoresh ikuna veko mahlweni kuva pangleta ni mintiro yina mintiro ya radio msambiki msoro provincial de maputo Amfugeni 102.3 FM na 1080 on the medium. Amagudi 89.0 FM e Pontadori 90.0 FM. Internet e www.rm.co.mz ep Maputo. Ina mikaringwa ilavetela ngwa tileta kuva ilongoloka na wena.

Ku byeliwa va mana Elvira na va li vanyingi. A hi Elvira loyi a baliwaka ntsena hi Domingo Ntshukana laha. I vanyingi va mana Elvira lava byeliwaka leswaku e mi nga ze ni mi hambela amacana lava ma balaka ni ku hi swekela a nkaka wa tihaka tinharhu wa ku baliwa hi kokwana Xidomingwana. Na ha fika leswi kaya. Xa ku sungula hi ku vo hi khinga nyangweni u hi tlhava hi khisi. U ta twa ni minsiha yi ku tlhatlhatlha. Heyi se hi ku landzela loko u vona swaku a wu se heta ku sweka wa ha li pimbipimbi ni ku sweka ka. Masalada titomati, swibixikotwana, swo swikhaba leswi. A tikanja ha ha vuli ni timanga to leta ku wuciwa leti u to tiveka laha pirisini laya u ku heta no khomisa la hi ku ha sweka se loko u nga swi mahisi xileswo u nga ta ba mpama hi mbyana u nga ta ba mbyana hi mpama u nga ta dlaya u nga ta dlaya andzwana hi mpama. Heyi ya a swilo swikulu laha makotsolela vanuna hi lava va nga mabala lana hi Domingo Ntshukana ka vutanga laha kwela muxaka wa makwayela ku heyi a ku tshama hi hansi wena mana Elvira hi ku dyondzisa leswaku vanuna va mi kotsolisa ku yini va ku dyondzisa va dyondzisi mani Elvira nyamuntlha va dyondzisa mani Elvira min'wanyana namuntlha va dyondzisa mani Elvira va mani Elvira vanyingi va nga va dyondzisa namuntlha.

u ya hi nyika mimirhi, u hi nyika ti yini yini, na hi dakwile hi a swi nga ta za swi fika lomo. Hey, a ku hanya ka karata, va balile va ku a misaveni hi le minawini.

Himina John Go. Ah, okay, ni kese ngopfu. Hi kombela mani private hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta yini? Hi timhaka ta vafundhisi. Ah, okay, ni kese ngopfu. Inkomu a hi ngheni mhakeni, hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo. Inkomu.

Yendla leswi mina ni balaku u hambana ni leswi mina ni swi endlaku. Vintora jina 54 minutes ndzeni ka munhu wa timinete hi ta va ka nsimbi ya mahungu vintuma horas. Hi vintuma horas na 10 minutes hi kuma nongonoko ni tlhavulela vunanga. Wa sola John Gwale mfundisi. Mfundisi a hume moyeni so u tirhisa xinyama a ta ku yini mfundisi mahanyelo ya kona masikwana lawa hi wolawo wa a ta ku yini John Go va lexosala hosi hi kusuka a hi tivi kumbe u ta rhurha tikweni kumbe u toma hikuva u suka uya hi swona sweswo kumbe u toma hi ku tsukula kereka hi swi tivi.

Mahungu ya vusiku hi Missouri Provincial Maputo Mihlelo hi Alberto Langa. Murhangeli wa tiko sonto leyi a hlengeletanile ni murhangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa edorobeni la Durban. Varhangeli va matiko hamambirhi va bulile hi leti yelanaka ni ntirhisano wa mifumo hayimbirhi matin'wini. Daniel Chapo a ha hlengeletanile ni xiandla xa murhangeli wa tiko la Malawi Enoch Shihana lava na vona va buleke hi ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi. Nakona a ha kumekile ka nhlengeletano ya SADC ko doropeni la Durban ka yona ku nga dokadokiwa hi ta politika, vusirheleli ni ntirhisano. Tinhlokomhaka ta ntshima ti humelerisiweke ka nhlengeletano leyi a ve ta mayelano ni mafumela ku rhula ni vusirheleli mugangeni wa SADC ngopfu matikweni ya Congo, Mosambiki na Madagascar. Hambileswi Mosambiki a kalaku a nga lumi nhlangano lowu wa Troika, Daniel Chapo a rhambiwile ku va a kombisa mayelana ni matshamelo ya vudumeli le khumbaku swifundza swi nga leswi nga ni swa xifundzankulu Cabo Delgado, tanihi lana a vuleke hi kona holobye nkati wa handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas. Na ku nga se sungula nhlengeletano leyi, ku rhangi hi ku endliwa yin'wani yi nga vulavula hi lisima la ku tsutsumelana ni ku lava nhlamulo hi xihatla mayelana ni vusirheleli ka muganga wa SADC. Musumunuku lixaku murhangeli wa tiko a ta kumeka ka nhlengeletano ya vumune wa 51 ya varhangeli va matiko ni mimfumo ya SADC. Mfumo wu vula leswaku a ku na ku kala ka maphalafeni hambileswi ku vonekaka mabixa lomu ka tindhawu ta ku xavisa maphalafeni ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeli nkazi wa mahidrocarboneto ka ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ku kala ku vonekaka ka masiku ya vugamu a ve hi kola ka matshamelo ya lomu tikweni i nga lehi ya matiko ya misava. Felix Bella Kunyeti a vulavula sonto leyi ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya vuchume ya mafambisela ya ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi yi endliwa ku Ponta Doro xifundzeni xa Matutwini. Kusukela lembe hi nga ka lona kusuhi ni vhincumi dlondzo wa mametikali yi ta tirhisiwa a xifundzankulu Cabo Delgado ka makungu ya vuyaveli la swakudya lomu swikolweni ndzeni ka ku tiyisa madyela manene ni ku kucetela vana ku va va ya xikolweni ka ndhawu liya ya tiko. Tanihi ku hlaya ka murhangeli wa makungu ya nhluvuko wa muganga wa N'walungu Jacinto Loureiro, makungu ma nga ta teka 5 wa malembe ma ta khumba 100,000 ya vadyondzi i nga 7,000 ka 50 ya swikolwa swa swifundza swa Balama, Xihuri, Namunu, Mekofi, Metuji, Palma na Montepuix. Jacinto Loureiro a vulavula mugqivela lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi la mfumo ni swirho swa mfumo wa nhlengelo. Frelimo a ta kombisa swithombe mayelano ni 64 wa malembe ya partido ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya swirho swa bandla leli yi nga ta endliwa doropeni la Ximuyu xifundzankulu Manika. Munyikeli wa mahungu ya Frelimo Pedro Ngilich a vule leswaku ka vukombisi la swithombe ku ta kombisiwa minkarhi ya ntshima ya bandla leli na ku humelerisiwa 10 la tinhlengeletano se ti endliweke. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Vavoneleli hi xiyimo xa matiko ya misava va hlawula mani ya tiko la Zambia va li ntirho lowu wu endliwe ntsene ka marito ya ku chaviseliwa, ku yiviwa ka vanhu ni ku tsemerisiwa ka ku hlaya mavhoto. Loko va vulavula ka xitirho xa vuhangalasela mahungu Africa News, vavoneleli va li va vonelela ntirho lowu hi ku xukuvala, hikuva ku ni marito ya vubihi ma vuliweke hi mapartido ma hlengelaku ka ntirho lowu. Mayelano naswona va kombela ku va swirho swa mapartido wolawo swi tikhoma. Ta matshamelo ya nkama. Vaxiyi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 32°C xi ku landzela Kilimani ni 28, Beira na Pemba 27, Inyambani, Maputsu, Vilankulu na Nampula 26, Lixinga na Chayinchayi 24°C. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Missouri Provincial de Maputo, man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

0: Vela ka misava leyi u nga tshama u luka xana nchumu nqondhweni u ku swa ku swi ta fambisa xileswi swi ta fambisa xileswi swi ta fambisa xileswi u kuma swa ku nada swa fambisanga swona swa humelela vincuma hi 33 minutes oyoyo lipelini
1: Mungana
0: wa mina swo yini mungana
1: tengi lore so maxava la juba
0: swo yini mungana
1: Hamgari kona no kulavetela ndilo ni telefone ni nga ukumi
0: ungani kumi mani
1: ukhuluma ni mngani wa hina ni miso Arlindo Alberto kuno huva kusandeni na ni lavetela ni kukumi mngani
0: e nwina
1: mngani wa mina na ku kuvutisa akuze kubala leswaku mina ni Alberto Langa matari na tanta la ni nga ku xavela ni nga ta ku vuyela na wona wa ni tiva a muholova hi yini leswi matota xa wena
0: mungani i baqa lero hi ta vuya hi lona
1: okay
0: a hi hlawule vunanga
1: a lisim ni lidavelaka hi lola masiku la ku ambilu ya mina yi sale swazini
0: yi sale swazini
1: Ni rungula wena mngani wa mina ni nkosikazi ya mina Teresa Novela. Na Monica Novela. Ni mpukulu wa mina Ana Violeta Nyoni. Ni makwerhu wa mina Maria Angel Gamaxava. Na Isaías Nyoni. Na Pedro Marengule. Na yena Arlindo Alberto loyi hina kalaka nga hi rungulu mina murungulu. Ni hinkwavo lava ni twaka mungani wa mina
0: i nkovu xinene mungani
1: a murhi wa konsolo hi ku twile
0: a swoo
1: voka loko a ku vuya nura wa ku tlhava Jesu
0: ya se u ta ni siya hi vutlhatlhati
1: u rungula ximatata xa hina kaya
0: i ta khesa
1: inkomu mungani
0: inkomu 21:35 minutos hi tlhelo ya Joba

0: Nene ni ku byela ntiyiso ni nga ku hembeli ni nga jikajiki ni ku byela leswaku mbilu yi sale swazini. Hinkwaswo leswi thanithani kambe swa ku tiya leswaku mbilu yi sale swazini. Lipelini.
1: Awu peleni tata, na mina swanga swa kwambilu yi sale
0: swazini.
1: A mbilu a ni swi vone khale mpela swa ku yi sale swazini na ha vileli.
0: U nga kwati n'wasimama.
1: Nada,
0: anga tshuka phela a khensa lovolo.
1: I general a swona ange a ni na xaka na mbi no fanivilela so. A muto mboti na mbi ka mina
0: ulungi.
1: A kondesa. Nanda magusha dinene dilungili kwanga na havileli mbilisa leso zini. Kanima papa ya upele.
0: A upele ni kanima mzinene. Yiku yena nga sungula ndi makaleta ku aku profeta swa ku halora.
1: Wa swivo.
0: Kambe a miloro kula ku heleketa le ka yena le.
1: Thank you ni heleketa kana siku dzwanyana.
0: Iya. Swivo swa ku sta kula mani.
1: Nada tinga kuli papa, swa ku mbili yawo no isi swa zini, ngalo swa mfundisa za teka ntiro.
0: Eh wena.
1: Ku heleketa miloro siku ntiko.
0: Iko anga kona wa ku ikuma la amilorola.
1: Ndza mfundisa swa swa kunada, a o prophet la mi. Ndi la dara ku va hamba u isa miloro mamandala.
0: He nwina.
1: Ma.
0: Iko usinene tlese kana mama.
1: Ba bona wene kolana.
0: Inko, inko usinene.
1: Kan mambo ndi ho nene ba.
0: Inko, ciao ciao.
2: Hlekana. Moyene ku foka.
0: Mama John Goy ya kama shakeni.
2: A bon. A batsongwana ke. Vatlanga. Hi mina mani mi. Hi mina John Goy. Ah okay ni ke sengopfu. Hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta yini. Hi timhaka ta vafundisi. Ah, okay, ni kesi ngopfu. Inkomo a yi ngheni makeni, hi nga tshika hi hlula xitudiwa swo. Inkomo.

0: Ta ku teka hi famba manjakazi u ya tshivela mitsondzo. A nkaka u twa xichefeni u ya khaya. Ta ku pimela hi wecha. A hi wona wa ku pima wa sinkusinku ni dejedeje. N'wena ka mapotso wa ka hina. 21:54 hi ta amukela wa kugama muyingiseti. Hi mani?
1: Hi mavoni wa wena.
0: Oh, swo yini dadwetu?
1: Hikona makwerhu. A wu nanga ni byela Yehovha muleti wanga.
0: Na.
1: Leyi saka Elena Gabriel Mashaba, mina Xiluvana. Mama na Rosa Kafisha, Mwamunyingi, mana Karolina. Na Primera Dama, na Papai Marindi. Ni nkwavu na papayi Jesu Nambisana. Papayi wala Jubala Marengula.
0: Ya.
1: Na Alegria. Kwihi nkwavu vangani va radio na wena kwalani u tirhisanaka na yena.
0: Inko.
1: Tani mambo makwerhu ni sivali wakho.
0: Murungula.
1: Tani mambo makwerhu.
0: Chao chao.
1: Chao.
0: Hi khensa ka vayingiseti hinkwavo lava hlengeleke hambi lava nga tsandzeke ni ku tshemba leswaku ka minongonoko yin'wani va ta va va hlengela. Ndzhaku ka vunanga leli hi ta ya kuma a nongonoko Ngoma Mozambique.

Mongo ya vusiku hi emisora provincial Maputo Michelu ya Alberto Langa. Murangeli wa tiko sonto leyi a hlengeletanile ni murangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a dorobeni la Durban. Varhangeli va matiko hamambirhi va bulile hi leti yelanaka ni ntirhisano wa mifumo hayimbirhi matin'wini. Daniel Chapo a ha hlengeletanile ni xiandla xa murangeli wa tiko la Malawi Enoch Shihana lava na vona va buleke hi ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi. Nakona a ha kumekile ka nhlengeletano ya SADC ko dorobeni la Durban ka yona ku nga dokadokiwa hi ta politika, vusirheleli ni ntirhisano. Tinhlokomhaka ta ntshima ti humelerisiweke ka nhlengeletano leyi a ve ta mayelano ni mafumela, kurhula ni vusirheleli mugangeni wa SADC ngopfu matikweni ya Congo, Mosambiki na Madagascar. Hambileswi Mosambiki a kalaku a nga lumi nhlangano lowu wa Troika, Daniel Chapo a rhambiwile ku va a kombisa mayelana ni matshamela ya vudumeli li khumbaku swifundza swi nga ni swa xifundzankulu Cabo Delgado, tanihi lana a vuleke hi kona holobye nkati wa handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas. Na ku nge se sungula nhlengeletano leyi ku rhangi hi ku endliwa yin'wani yi nga vulavula hi lisima la ku tsutsumelana ni ku lava nhlamulo hi xihatla mayelana ni vusirheleli ka muganga wa SADC. Musumunuku lixaku murhangeli wa tiko a ta kumeka ka nhlengeletano ya vumune wa 51 ya varhangeli va matiko ni mimfumo ya SADC. Mfumo wu vula leswaku a ku na ku kala ka maphalafeni hambileswi ku vonekaka mabixa lomu ka tindhawu ta ku xavisa maphalafeni ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeli nkazi wa mahidrocarboneto ka ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi. Loko a ya mahlweni a vula leswaku ku kala ku vonekaka ka masiku ya vugamu a ve hi kola ka matshamelo ya lomu tikweni i nga lehi ya matiko ya misava. Felix Bella Kunyeti a vulavula sonto leyi ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya vuchume ya mafambisela ya ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi yi endliwaka Ponta Doro xifundzeni xa Matutwini. Kusukela lembe hi nga ka lona kusuhi ni Vincumi Dlonjwa Mametikali yi ta tirhisiwa a xifundzankulu Cabo Delgado ka makungu ya uyaveli la swakudya lomu swikolweni ndzeni ka ku tiyisa madyela manene ni ku kucetela vana ku va va ya xikolweni ka ndhawu liya ya tiko. Tanihi ku hlaya ka murhangeli wa makungu ya nhluvuko wa muganga wa N'walungu Jacinto Loureiro, makungu ma nga ta teka 5 wa malembe ma ta khumba 100,000 ya vadyondzi i nga 7,000 ka 50 ya swikolwa swa swifundza swa Balama, Xihuri, Namunu, Mekofi, Metuji, Palma na Montepuix. Jacinto Loureiro a vulavula mugqivela lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi na kan'we ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi la mfumo ni swirho swa mfumo wa nhlengelo. Frelimo a ta kombisa swithombe mayelano ni 64 wa malembe ya partido ku fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi na kan'we ya swirho swa bandla leli yi nga ta endliwa dorobeni la Ximuyu xifundzankulu Manika. Munyikeli wa mahungu ya Frelimo Pedro Ngilich a vula leswaku ka vukombisi la swithombe ku ta kombisiwa minkarhi ya ntshima ya bandla leli na ku humelerisiwa 10 la tinhlengeletano se ti endliweke. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Vavoneleli hi xiyimo xa matiko ya misava va hlawula mani ya tiko la Zambia va li ntirho lowu wu endliwe ndzeni ka marito ya ku chaviseliwa, ku yiviwa ka vanhu ni ku tsemerisiwa ka ku hlaya mavhoto. Loko va vulavula ka xitirho xa vuhangalasela mahungu Africa News, vavoneleli va li va vonelela ntirho lowu hi ku xukuvala hikuva ku ni marito ya vubihi ma vuliweke hi mapartido ma hlengelaka ka ntirho lowu. Mayelana naswona va kombela ku va swirho swa mapartido wolawo swi tikhoma. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 32°C ku landzela Kilimani ni 28, Beira na Pemba 27, Inyambani, Maputsu, Vilankulu na Nampula 26, Lixinga na Chayinchayi 24°C. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi emisoro provincial Maputo. Man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

23 horas na 21 minutos e ya mahlweni ku xaxameta leswi mintirho ya hina nga ta fambisa swona mundzuku xenge xa vunharhu xi ta sungula nkarhi wa 13 horas xinongonoko enhlekani Maputo ndzhaku hi kuma bulu kumbe ndokadokisano mayelano ni mitlangu ku tiyisa mirhi loko nsimbi ta komba 13 horas na 30 minutes maunga nhlekani hi 14 horas ndzhaku hi kuma xitiviso hi ku landzela hi kuma nongonoko wa nsati ni nongonoko nqambi ya vhiki hi 15 horas xi ta ve mahungu ya nhlekani ndzhaku hi kuma xitiviso hi ku landzela hi kuma mabulu ni mungiseti hi 15 horas na 10 minutes na hiya hi kongoma ka xiyenge xa vumune xa mintirho ya hina ya mundzuku. Professor Omar Sinamakosa, 23 e 22 minutos.

Ye tui ku imba ka kaisha haku question my heart e famsa shoshom ele ka kine te tau gamu ta shienge ish sungle ken karua vintores Maria da Silvia haku telefona le ke ata pala shienge le shishavunangam nai na e tavukana na wena.